0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Fiber first!
2: Fiber first?
3: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
4: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Anya tinagdag natin yung tagsaksakit yung maging mo? Bago ka na-cleansing, anya tinagdag mong tagsaksakit yung maging mo?
6: Ang ubiti ko, ano, dato'y saksakit yung pagpagkit, dato'y pakidney, tapos dato'y rusok.
5: Rusok.
6: Uy, natin po nakakastip acid yung hospital.
5: Di hospital.
6: Uy.
5: Anya tinagdag na nag-tika tayo?
6: Na admita di lamot.
5: Manungal daw?
6: 7 days.
5: 7 days. Tapos nagpunta ka dito sa clinic. Sa Bionic. Anya, tata, anya tina... Ano ba yung naramdaman mo ngayon?
6: Mayatid.
5: Mayatid. Awan na titagsakit yung rin. Sikit mo.
6: Awan ito.
5: Rosok mo. Nairuwar mo ti... Bato mo dito yun, no? Nung nag-cleansing ka.
6: Pointo.
5: Ado-ado ti... Nairuwar mo ti... Pati liver mo, no?
6: Pointo.
5: Di balay niyo, ada pa yung pag-uwi mo.
6: Ato.
5: Ada pa yung nairuwar. Di balay niyo na pati liver na.
6: Pointo.
5: Ado pa yun.
6: Masit lang to.
5: Masit lang. Tagang sing na taga... Lamot?
6: Taga-lamot.
5: Lamot, tipo ko na?
6: Pwento.
5: Ano yung kumplito mga ramol?
6: Bert? Bert, galang yung hapawin.
5: So yun po yung ating bagong pasyente na nag-success sa magitan ng undergo ng internal cleansing na natulungan ng Bionic Alternative Healthcare Center. Sana marami pa tayong matulungan, Bert, ha, sa mga kababayan mo, ha, at yung mga kamag-anak. So magpasalamat tayo, Ti Apo Diyos.
6: Salamat din ni Apo sa talagang naiipan ng timang matipig, mayaktipig, pakaagasa.
5: Like me, tas awan tayo operasyon.
6: O yun to.
5: Naitaking mo tayo matungo. Okay, so thank you po, Bert, and happy. Magpasalamat tayo, Ti Apo Diyos.
6: Salamat din ni Apo sa talagang o nga instrumento ng nangagas kaniya may nga kuat na si Sagsagubami.
7: Wake up in the morning the right way with your favorite breakfast show on the Wake Up Call.

0: Good morning! Check your time. It's now 8:30. This time check was brought to you by Fika Bank, ang bangkong may puso.
1: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
2: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
1: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa Fika Bank, Mare.
2: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
1: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
2: Ay, e paanong bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
1: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
2: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
1: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Fika Bank at magtodo negosyo loan ka na.
3: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng Fika Bank. Fika Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
4: Ang Dulce, the singing diva. Sa buhay ko, mahalaga talaga ang MX3. Believe ako sa MX3. Kaya, ako ay umiinom ng MX3.
5: Ako si Mark Angelo Onde, safety manager. Pag-distan ko ng uminom ng MX3 capsule, believe ako sa MX3. Kaya ako umiinom ng MX3.
6: I'm Aneta Blanc. I've been taking MX3 for more than 7 years already. Believe ako sa MX3. Kaya ako umiinom ng MX3.
7: MX3 is locally recognized, award-winning, internationally. Be MXtraordinary with MX3.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel, Ramon, Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
10: Kaya kung may kidney and heart failure, mag-PDA, Pauli Argo Capsule. High sugar and high blood pressure,

0: Sul.
1: Andulce, the singing diva. Sa buhay ko, mahalaga talaga ang MX3. Believe ako sa MX3. Kaya, ako ay umiinom ng MX3.
2: Ako si Mark Angelo Onde, safety manager. Ang distant ko nang uminom ng MX3 capsule, believe ako sa MX3. Kaya ako yung umiinom ng MX3.
3: I'm Aneta Blanc. I've been taking MX3 for more than 7 years already. Believe ako sa MX3. Kaya ako ay umiinom ng MX3.
4: MX3 is locally recognized, award-winning, internationally. Be MX3ordinary with MX3.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Oh, yes!

na super sarap at super sustansya, dito na tayo sa number 1, Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones at omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay ng super sarap at super sustansya. Kaya kung sardinas din lang ang pag-usapan, eh Mega Sardines muna. Ang number 1 na sardinas sa bansa. Mega Sardines, mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Sardinas na may sariwang sarap at sustansya? Doon na tayo sa number one, ang Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Sagana pa sa sustansya ng protein at calcium para sa teeth and bones. At omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may sariwang sarap at sustansya. Kaya naman, piliin mo na ang number one sardines sa bansa, ang Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: kasira mag DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko. Nanghirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko, at lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika.
2: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jardín, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

favorite is on Soft Bag by Cashy, and that song was brought to us by Bionic Herbala Coffee. Hello po, good morning! Welcome back to my program, The Wake Up Call. Here's your DJ on board, DJ Barry, and it's already 8:57 in the morning. Today is Wednesday. It's August 5, 2026. Opo, tayo po ay signal number 1. Pero wala pong ulan. Wala rin pasok ang mga kindergarten natin. But still, syempre wag tayong pakampante, ano? May bagyo pong nakapasok po sa atin kahapon to pumasok. Ito po yung may international name na Dolphin. At ngayon po, dahil nasa PAR na po siya o Philippine Area of Responsibility, siya po ay may pangalan na Bagyong Maymay. Yes, katatapos lang ng Bagyong Luis. Pero ngayon, meron na naman bagong bagyo. Opo, tayo po ay nakataas sa signal number 1. Ayan, sa lahat po ng malalapit po sa mga tawag dito, sa mga bodies of water, and gano'n na rin po sa mga gumuguho ang lupa. Ayan. Mag-ingat po tayo kasi kahapon po dyan sa may Quirino, sa may nagtipunan Quirino, sa may, kung alam nyo po yung pulang lupa o naririnig nyo na familiar kayo, lalo na pag pumupunta po kayo ng Aurora Province, madadaanan nyo po yan. May mga, ano tawag dito, gumuho po ang lupa dyan. May mga bahay po na, tawag dito, sumama sa pagguho dahil nga po sa... dahil po dyan sa pagtuloy-tuloy na pag-ulan. Dahil po yun sa may bagyong Luis. And ganun na rin po sa habagat. Kasi meron pa rin pong habagat o po yung southwest monsoon. Yan, still magbaon pa rin po ng payong. Anumang pananggalang po sa panahon. Init man yan o ulan. Huwag nyo pong kakalimutan yan. I'll be back. Dyan lamang po kayo for more updates mamaya po. Okay? This is your DJ, DJ Barry.

0: partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. GTX 500 Health, Health Alert.
1: Welcome na naman sa programang Health Alert, hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa legit, epektibo at FDA approved na mga produkto gaya ng DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C, ang Superior Antioxidant Combination, at lalong-lalo na sa ating Antioxidant Coffee, ang ating Detox Coffee, Klinika DTX Coffee Mix. Uli, nagbabalik ba kaibigan, ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner, ang inyong Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar, para maghahatid na naman ng mga priskong kalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang mga natural na pamamaraan. Lalong-lalo na po mga kaibigan, sa mga gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117, na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa ating pong programa. Lalong-lalo na po mga kaibigan, magandang pakikinig sa lahat ng nakasimulcast sa ating programa. At syempre pa, live din po tayo sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon mga kaibigan, na pwede nyo pong bisitahan. At sa mga hindi pa nakapag-like and follow sa ating page, palike and follow naman para updated tayo sa ating mga impormasyon patungkol sa ating pong kalusugan. Kasi nga po mga kaibigan, sa panahon natin ngayon, bawal dapat magkasakit, kaya kailangan protektado ang ating katawan araw-araw.
0: DTX 500 Health Alert.
1: Alam nyo ba mga kaibigan, na nakita sa pag-aaral ng ating mga eksperto na ang antioxidant na makukuha sa mga tanim ay nagpapalabas ng mga pesticides. At yan ang dahilan kung bakit ang non-organic na mga gulay after 3 days ay kailangan ulit mag-spray ng pesticides dahil kinakain ulit ito ng mga insekto. Ang ibig sabihin, kapag naka-antioxidant supplement ka or mahilig ka sa mga prutas at gulay, napapalabas ang mga toxin sa katawan gaya ng mga pesticides. Kaya huwag kalimutang uminom ng Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang Alkaline na Vitamin C.
0: DTX 500 Health Alert.
1: Ang DTX 500 Herbal Capsule mga kaibigan at Mighty C ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At lalong-lalo na po mga kaibigan, sa araw na ito, pag-uusapan na naman natin ang isang topiko na magbibigay sa atin ng kaalaman kung paano pangalagaan ang ating katawan. At lalong-lalo na mga kaibigan, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang dagdag benepisyo ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Isa sa mga karamdaman na makukuha kapag kulang ka sa antioxidant ay ang brain degeneration causing Alzheimer's at Parkinson's disease. At ang mahirap kapag meron ka na nito ay hindi na ito magagamot at patuloy ang progressions. So ang pinaka the best na option ay kumain ng gulay at prutas. Maraming klase na gulay. Huwag pabalik-balik ang isang putahi para mapuno ng antioxidant ang katawan. At kung minsan lang makakain ng gulay at prutas, nako, mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ka na ang kampyon na kombinasyon dahil nagtataglay ito ng pinakamataas na antioxidants.
0: DTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag DTX 500 ka para hindi maging sakit.

0: At always mukhang bata at malakas sa pangangatawa. GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
1: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng GTX 500 na numbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
0: GTX 500. Bibili sa mga butika. GTX 500. Mighty C, the alkaline. Vitamin C. Dumadami na ba ang peklat at kulubot sa iyong balat? Baka kulang ka sa vitamin C. Mag-Mighty C. Nakakatulong sa pagpaparami ng collagen sa katawan na nagpapabata at nagpapakinis ng balat. Mighty C, the alkaline. Vitamin C. Mabibili sa mga butika.
2: Ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule ay nagpaparami ng free radicals scavengers. Ang powerful antioxidant ng DTX 500 Herbal Capsule na flavonoids, pinolic compounds at polyphenols ang naglilinis sa lahat ng free radicals na nakatago sa katawan. Ang reactive oxygen species at reactive nitrogen species na siyang dahilan ng oxidative stress ang hinahanting ng DTX 500 Herbal Capsule at pinupuksa para hindi makapagbigay pinsala sa mga selula sa ating katawan, lalo na sa mga tissues at ating mga vital organs. At of course, sa ating utak. Kaya ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule ay napakainam upang maiwasan ang mga karamdaman. Dahil ang DTX 500 lang ang nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant na kailangan ng katawan upang labanan ang pinsalang dulot ng free radicals.
0: DTX 500.
3: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leeg, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
0: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radicals sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500. DTX 500. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline. Vitamin C. Ang kapulangan sa vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the alkaline. Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline. Vitamin C.
2: At ayon pa nga sa dagdag na malalim na pag-aaral ng mga eksperto, ang kakulangan ng antioxidant dahil hindi ka kumakain ng prutas at gulay ay bumibilis ang pagtanda ng isang tao. Lalo na kapag puro pa kontra sa katawan ang paboritong pagkain. Yung mga kaklase mo noon, bata pa tingnan kaysa sayo. Ibig sabihin, kulang ka sa antioxidants. Inom ka talaga ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C dahil mayaman ito sa antioxidant na nagpapabata ng kutis, naglilinis ng mga organs at pumoprotekta sa mga selula na hindi masira dahil sa free radicals. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C.
0: DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Mag DTX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Mag DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
4: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan kong nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butik. Mighty C, the alkaline. Vitamin C, nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag-Mighty C, alkaline vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
2: Now, punta tayo sa utak. Balikan natin ang utak. Ang laging pananakit ng ulo. O, take note ha, lalong-lalo na itong migraine ang isa sa palatandaan na mataas ang oxidants sa iyong utak. Ito ang cause ng oxidative stress at dahilan ng migraine. Ang pagkain ng matatamis, pagpupuyat, kulang sa pahinga ang utak ang ilan sa mga nagtitrigger sa migraine. Dahil ang mga ito ay nagpapataas din ng oxidative stress. Kaya kung matagal ka nang nagtitiis sa migraine, mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw.
0: DTX 500 Health Alert!
2: Yan, makaibigan, ang epekto ng kakulangan ng antioxidant sa ating utak. Pero dapat nating tandaan na meron pa tayong 5 main organs na hindi tayo mabubuhay kapag wala ang mga ito. Kaya dapat nating protektahan, lalong-lalo na ang ating puso, ang ating liver, ang ating kidney, at lalong-lalo na ang ating baga. Mga organs kasi na ito ay mataas ang demand ng oxygen consumption. Kaya number one target sila ng oxidative stress dahil sila ang may mga pinakamaraming trabaho. So more oxygen consumption is more radical species ang maproduce. Meaning sila ang unang target ng oxidative stress. Kaya tulungan natin ang mga organs na ito dahil yan ang sekreto para mabuhay pa ng mas matagal. Take Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
0: DTX 500, ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, tanghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. DTX 500, DTX 500.
5: Ako si Roman, taon-taon akong iniinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong humihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500, sa mga butik.
2: At biruin nyo, makaibigan, ang SRP ng DTX 500 Herbal Capsule is 14 pesos lang ang SRP. May protection ka na. Saan ka ngayon makakakita ng health investments na 14 pesos lang at binibigyan na ng protection ang 5 main organs? Kung ating susumahin, 14 divided by 5 equals 2.8 centavos lang ang gagastusin mo per organs. Pero kung dalhin ka sa ospital dahil nasira ang isa sa mga organs, malaki ang gastos. Kaya ngayon pa lang, protektahan na ang mga organs sa katawan. Mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
0: Mighty C, the alkaline vitamin C. Dumadami na ba ang peklat at kulubot sa iyong balat? Baka kulang ka sa vitamin C. Mag-Mighty C, nakakatulong sa pagpaparami ng collagen sa katawan na nagpapabata at nagpapakinis ng balat. Mighty C, the alkaline vitamin C. Mabibili sa mga butika. DTX 500. Madala na ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawa. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
1: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500.
2: At lalong-lalo na kung kape naman ang iyong nakahiligan na inumin araw-araw. Dito ka na sa healthy coffee. Dito ka na sa antioxidant coffee, ang kape na naglilinis ng katawan. Dahil makaibigan, ito ay may tagline ng pinakamataas na antioxidant na makukuha sa de-sugared sugar cane. At dinagdagan pa ito ng ampalaya para maiwasan ang pagkakaroon ng diabetes. May taglay pa ito, makaibigan, na psyllium husk at chia seeds na nagpapaliit ng tiyan at nagpapalabas ng mga toxin. Kaya sa mga constipated tiyan, sa mga hirap dumumi, sa mga laging bloated at merong gastrointestinal problem, merong ulcer, ito ang kape ang para sa iyo. Clinica DTX Coffee Mix, ang kape na naglilinis ng katawan. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Klinika DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, may chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapalanak sa akin, DTX Coffee Mix. Sa aroma at lasa, talagang may in-love ka. Hindi lang yan. Marami pang benefits sa kalusugan.
0: DTX Coffee Mix. Nagkapag ka na. Detox ka pa. Mabibili sa mga butika. ITC, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mag-Mighty C, araw-araw, mabibigay sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX Coffee Mix. Harap mo ba ay kapeng hindi nakakahilam sa tiyan? Yung sakto lang ang tapang, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe. Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
7: Yosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
8: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
7: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
8: Okay.
0: DTX 500.
7: Sinubukan ko ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
0: DTX 500.
9: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
10: At sa Panginoon.
9: Una po ay sa Panginoon.
0: DTX 500.
11: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Kaya sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng ang mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
0: DTX 500!
12: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihi noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
0: DTX 500.
12: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI, sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
0: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500. DTX 500 Health Alert.
2: Yan po mga kaibigan, ang mga napasaya at natulungan dahil sa araw-araw na pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C at lalong-lalo na sa ating Clinica DTX Coffee Mix. Yan po ang mga original, epektibo at FDA approved na mga produkto ng Clinica D Alternativo Medicina. Para po maiwasang mapeke, para po makaibigan, makasigurado na original ang ating mabili, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar dahil napakarami pong peke ang kumakalat ngayon online, mga kaibigan. Sa mga kabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. Ay, nakapagkape na ba ang lahat? Nakahigop na ba kayo, makaibigan, ng ating Clinica DTX Coffee Mix na kung saan kapag ito ang hinihigop mo, pagising sa umaga ay mararamdaman mo talaga ang detoxifying properties kasi sa ilang oras pa lang ay makakadumi ka talaga kapag nakainom ka ng Clinica DTX Coffee Mix. Kaya sa mga constipated dyan, laging bloated, dighay ng dighay, mag-Clinica DTX Coffee Mix na. Ang Clinica DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
0: DTX 500 Health Alert!
2: At lalong-lalo po, makaibigan, pag-usapan muna natin ang dagdag benepisyo na maibibigay po ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Alam nyo ba, makaibigan, kapag naka-Mighty C alkaline vitamin C ka araw-araw, maiiwasan ang sipon, lalong-lalo na sa malamig na panahon. Ang ubo at pagbahing ay makukuha sa maraming lugar. Pagluluha ng mga mata o sakit ng ulo ay mga hindi kanais-nais na sintomas ng sipon. Simulan ang pag-inom ng Mighty C Alkaline Vitamin C araw-araw upang maiwasan ang sakit, lalo na ang sipon. Dahil ang katawan ay walang kakayanan makapag-imbak ng vitamin C sapagkat ito ay kadalasang napapasama sa ihi at nanatili lamang sa ating katawan sa maikling oras. At hindi tayo makakakuha ng sapat na vitamin C mula sa ating pagkain dahil sa ating abalang mga schedule. Ang isang paraan upang makakuha ng sapat na dami ng vitamin C ay sa pamamagitan ng pag-inom ng Mighty C na gawa sa natural vitamin C na nasa alkaline na formula. Okay lang inumin kahit walang laman ang tiyan dahil hindi ito acidic. Labanan ng sipon ngayong tag-ulan, uminom ng Mighty C alkaline vitamin C araw-araw. At ang kagandahan, makaibigan, kapag naka-Mighty C ka araw-araw, hindi lang ang sipon ang maiiwasan. Hindi lang yung pananakit ng ulo ang maiiwasan. Maiiwasan pa ang stroke, maiiwasan pa ang cardiovascular problem, at maiiwasan ang panglalabo ng mata. Mighty C Alkaline Vitamin C. At para sa mas epektibo na kombinasyon, isabay ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C, ang superior antioxidant combination kapag ito ay pinagsama. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar, mga kaibigan.
0: DTX 500 Health Alert! Mighty C, the alkaline vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Ang DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at Clinica D Alternativo Medicina Products, Clinica DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At sa mga kabayan na gustong sumali sa ating programa, ang ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na kung saan pwede nyo pong ipadala pala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa ating programang Health Alert.
0: DTX 500 Health Alert.
2: At magandang pakikinig ha sa lahat na nakasimulcast ngayon sa ating programa at lalong-lalo na sa mga nanonood sa ating Facebook Live, DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon na daily makaibigan, live po yan para magbibigay sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan. At sa pagpatuloy sa ating programa, makaibigan, sasagutin muna natin ang inyong mga katanungan. Lalong-lalo na, galing po kay 682. Salamat po talaga, Doc, sa DTX 500 na wala po yung pamamaga ng kasukasuhan ng tatay ko. Effective po talaga.

0: Ganun talaga makaibigan ang epekto ng superior antioxidant combination o ang phenolic compound, ang polyphenols makaibigan na makukuha sa DTX 500. Nakakatulong kasi yan kapag inflammation ang ating pag-uusapan dahil isa itong napakalakas na anti-inflammatory na tumutulong sa makabayan po natin na meron pong pamamaga sa loob at labas ng katawan. Especially itong arthritis. At lagi nating ina-advise ha, kapag ina-atake ng arthritis, iwasan po talaga itong tinatawag natin mga pro-inflammatory na mga pagkain. Mga pagkain na pag kinain mo ay mas lalong namamaga ang mga mayroong pamamaga. Yun ang problema, no? Ibig sabihin, pro-inflammatory. Diba, namumula na yung tuhod mo. Pagkain mo niya ng manok, kain mo ng baboy, pagkain mo ng baka or madugo na isda, mas lalo talaga yung mamaga. Dahil po makaibigan, matataas ang purine content nito na kung saan yun po ang mas lalong nagpapamaga sa mga namamagang parte ng katawan. At sabayan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Lalong-lalo na ha, pag gouty arthritis ang ating pag-usapan, isabay mo talaga DTX 500 at Mighty C. Dahil po ang Mighty C, alkaline vitamin C ito, tinatanggal niya ang sobrang acidic o acid sa dugo na siyang dahilan kung bakit namamaga at nananakit mga kaibigan ang mga kasukasuhan. Yeah, sabayan nyo talaga ng hot foot bath. Pakulo ka ng luya, sambong at saka asin. Pagkatapos tamang-tamang kainitan, lagay mo sa balde, babad mo yung paa mo. Malaking tulong po yan sa makabayan po natin na meron pong mga pamamaga. At even sinusitis, asthma makaibigan, prostate problem, natutulungan kasi klase din po yan ng mga pamamaga. Kaya natutulungan sa napakataas na anti-inflammatory properties na makukuha sa DTX 500 at Mighty C. Tamang pag-inom makaibigan ha, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. Ating DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Mga kaibigan, wala na talaga tayong time sa pagpatuloy pa sa ating programa. Inyong nakasama ngayon ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc June Alquizar, na laging nagpapaalala. Huwag kalimutang inumin ang Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, para protektado tayo araw-araw, para protektado ang ating mga main organs, at para protektado ang ating mga selula. Dahil ang 1.3 million scale ng antioxidant na makukuha makaibigan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ito ang pumuprotekta sa mga selula at para matapon ito sa katawan at maiwasan ang oxidation mga kaibigan, mga suking tagapakinig. Available na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At para po makuha natin ang optimum health, lagi nating tandaan na ang pagtulog ay kailangan. Tubig ay kailangan din at lalong-lalo na ang exercise kasama ang healthy lifestyle o healthy diet. God bless sa ating lahat, makaibigan, at tawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain natin ang ating malusog na pangangatawan.
1: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, matibuyan sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawasang timbang, mag DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Test po ito, isang VHW ng Luna Isabela. Bago mag-umpisa ang trabaho, DTX Coffee Mix ang hinihigop ko. Masarap na, masustansya pa. Dito na tayo sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa, hindi sa mga butika. DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Mag DTX 500 upang mapabagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Mag DTX 500 araw-araw. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
3: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan kong nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butik. Tika.

0: sapaw. Oh, wow!
1: Di ko na kaya. Ang dami kong bayarin. Saan patalim kaya ako kakapit?
2: Tumigil ka nga sa kadramahan mo, Beshi. Kung ang budget mo ay gipit, sa jewelry loan ng FICO Bank ka lumapit.
3: Jewelry loan ng FICO Bank, Beshi? Mababa ba ang interest dyan?
2: Di lang yun, Beshi. Alam mo bang mataas ang appraisal nila? Tapos, wala pang advance interest, service charge, at hidden charges.
3: Bongga, Beshi. Instant cash talaga sa jewelry loan ng FICO Bank.
2: Oo, Beshi. Kaya tara nang magsangla sa FICO Bank. Pumunta na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar at mag-jewelry loan na. Sa jewelry loan ng FICO Bank, lamang ka. FICO Bank is supervised by Cooperative Development Authority and Banko Sentral ng Pilipinas. Get into the music.
4: Sweet 97.7.
5: This song was brought to you by MX3. Be MX extraordinary with MX3.

Love Us Every Second. That song is brought to us by MX3. BM Extraordinary with MX3. Good morning! Welcome back to my program, The Wake Up Call. Ito pa rin po inyong DJ, our very sweet and very lovable disc jockey. Yes, it's me! It's DJ Barry. Ngayon nga po ay araw po ng Miyerkules, August 5, 2026. And isang mapagpalang araw po sa ating lahat, ano? Naway meron po tayong isang magandang araw po ng Miyerkules, mga kapatid. Kaibigan. And ayan, sa lahat po, muli po ah, sa lahat po ng nakikinig po sa atin habang sila po ay bumabiyahe at patungo po ng bababiyahe po ng La Union or Ilocos, sa Sur, mga ganyang way po. Mag-ingat po tayong lahat kasi inaasahan po na magla-landfall po yung bagyong may mamaya pong hapon dyan. So mag-ingat po tayo, mga spread niya po ng daanan. Ayan. Mag-ingat po tayo dahil nga baka maulan ho dyan kasi dito sa Santiago Isabela ay hindi po maulan ngayon. Pero tayo pa rin po ay nakataas sa signal number 1. And naka-signal number 2 na rin po sa ibang parte pa ng Pinas. Inaasahan din naman po na pagka-landfall po ng bagyo na ito mamaya pong hapon ay hihina na rin po at tuluyan na rin aalis. Kung madatandaan po natin, katatapos lang po nung nakaraang bagyo, nung August 2 lang po nag-landfall, August 3 ng hapon, 5:30 po ng hapon nag-landfall yan sa may Maconacon. Ito lang po yan, wala pang isang linggo ha. Oo, meron uli ngayon. Pangalawa na ito ngayong buwan po ng August at sabi nga po ng PAGASA, apat po na bagyo ang inaasahan. So, may dalawa pa, ano, hindi pa nag-iisang linggo itong August na ito, nakakadalawa na tayong bagyo. Baka tatatluhin pa niya. Nakakaloka. Mag-ingat po tayong lahat, ha? Yan sa mga nagbabalak maglaba, dito sa atin, dito sa Santiago, parang pwede naman kasi mukhang hindi naman nauulan. Kaya kung may balak ka maglaba, lalo na yung mga naglaba nung nakaraan tapos hindi pa natuyo. Natuyo na lang sa hangin, ano? Pero hindi natuyo sa init ng araw. Iba rin kasi mas maganda rin talaga kasi pag napapainitan ho ang ating mga damit. Dahil pang init po ng araw ay meron po itong taglay na magpapaalis o magpapa-dead ng mga bakterya sa ating mga damit. Yun po yung kagandahan niya. Okay, thank you so much. Magkarinigan po muli tayo bukas sa kaparehong oras at programa. Thursday na bukas, mga kapatid. Ang bilis ng araw. Mag-iisang linggo na naman po ang August. Makinig ka lang sa akin dito sa radyo, ah. Dito sa Sweet 97.7. Alam mo, hindi mo mapapansin, tapos na naman yung buwan. Oh, ako kasi talaga yung tao na feeling ko ang bilis-bilis lang ng oras. Bilis-bilis lang ng araw. Itutulog ko lang yan saglit. Tignan niyo mamaya hapon na naman. Tapos bukas, panibagong araw na naman, di ba? Ganun kabilis ang araw. Kaya wag na natin pinapatagal ang mga bagay-bagay. Kaya dapat, lagi lang tayong masaya. Alam mo pa ba kung hanggang kailan ka, di ba? Alam mo, tropa lang kausap. And then, sa seryosong ano naman, totoo naman. So, sabi nga nila, live your life to the fullest. Pero still, maging ano pa rin po tayo, cautious ha. Huwag naman masyado. Huwag naman sobrahan. Baka naman kung ano-anong gawin mo. Ang narinig mo kay DJ Barry, sabi niya, live your life to the fullest. Baka kung ano-anong eksena mo sa buhay ha. Maging ikaw pa rin ay maging matawag dito. Maisip o maalam sa iyong mga gagawin sa buhay-buhay. Thank you so much. Magpapaalam na po ang inyong lingkod. Ang ating pong oras sa buong kapulan ng Pilipinas. 9:51 na po ng umaga. And
And thank you po sa inyo. Sa lahat po na may sineselebrate ngayon, happy celebration kung birthday man po yan o kung anniversary o kung anuman, ano mang sineselebrate po ninyo, happy celebration po. And sa mga nasa biyahe po ngayon habang nakikinig po sa atin, mag-ingat po kayo sa inyong pagmamaneho. Yes, doble ingat po tayo. And sa mga malalambot na po ang lupa, no? Tulad yan ang sabi ko kanina, dyan po sa may Quirino, eh may mga gumuho na pong lupa at may mga sumamang bahay. So, mag-ingat po tayong lahat. Okay? Thank you so much. Muli po ito po ang inyong lingkod, the DJ Barry, saying that, wishing you the very best. Goodbye, sweethearts. God bless and take care.

0: ng bangkay mo sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa TGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant, pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag TGX 500. TGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: TGX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Wednesday night!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata. Dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, supportahan sila ng Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus Zinc.
2: Mahalaga paalala, ang Yummyvit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sardinas na super sariwa, super sarap. Dito na tayo sa number one, Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones. At omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa, super sarap. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines mo na. Ang number one na sardinas sa bansa, Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
4: Ay, ay, ay.
5: Maring Melanie, naku, hindi ko na alam ang gagawin ko.
6: Bakit naman, Maring Charmaine?
5: Malapit na ang due date ng mga bills ko. Kuryente, tubig, internet, tapos kulang pang budget ko.
6: Ay naku, Maring Charmaine, huwag ka nang mag-alala. May gintong alahas ka ba?
5: Meron naman, pero paano naman makakatulong yun?
6: Simple lang, dalhin mo sa FICO Bank at mag-avail ng jewelry loan. Mababa ang interes, mataas ang appraisal at walang hidden charges.
5: Jewelry loan? Paano yun?
6: Ang iyong alahas ay maaaring gawing cash, kaya may dagdag kang pondo para sa mga importanteng gastusin.
5: Talaga? Hindi ko na kailangang manghiram kung kani-kanino.
6: Tama! Mabilis ang proseso at maaasahan pa.
5: Ay, salamat talaga, Maring Melanie. Solve na ang problema ko sa budget.
7: Kapos sa budget, may agarang pangangailangan? Gawing cash ang inyong alahas sa jewelry loan ng FICO Bank. Mabilis, madali, at maaasahan. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
8: Si Rufino Facon, para sa Bionic Alternative Healthcare.
9: Ako si Rufino Facon, taga-Caligian, Burgos, Isabela. Mayroon problema sa gallstone, asthma, cholesterol, high blood, at diabetes. Nagpa-check up ako kay Dr. Lim Wilsonio ng Bionic Alternative Healthcare Center at nag-normalize ang aking blood sugar, blood pressure at diabetes at lumabas ang bato sa aking abdo. Subukan ang Bionic Alternative Healthcare Center para sa all natural healing process.
10: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
11: Need a break from the busy city life? Discover

0: discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel, Ramon, Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
1: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
2: Disadeco?
1: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
2: Wow, ano namang meron dyan?
1: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
2: Oh, swab yan ah.
1: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
2: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
1: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
2: Paano mo naman nasabi?
1: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
2: Ang dami naman yan, kakalula.
1: Malulula ka talagahan. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
2: Grabe pala ang Disadeco.
1: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, eatery aid or death benefits ng members.
2: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
3: Dipun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
4: Branches, Dipun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayumbong, Tawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
5: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
6: Kinala ni Linda po ng San Jose Camarillion. Kaya po, mayroon po akong isinto sa inyo. Kagabi po nung apo ko po, bigla po nagsugat tayo. Sinainom po na po ng loperamide sa pagsasahe. Lahat sinainom po na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po ako isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
7: Wow, galing.
6: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung sopa at saka tubig na tubig po yung pagbain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang. Mayroon pa ako natira rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya. Nakatulog na siya magdamag. Gumaling na po siya hanggang umaga. Hindi na po umuli.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

0: You're still listening to the Noontime Prime here on Sweet 97.7 FM. Good morning, it is now 10:30. Time brought to you by Commonwealth Rural Bank. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.
1: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
2: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Kawayan, Sabela. Dating may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng 2 araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sinabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
1: Bionic Alternative Healthcare Supplements has new approved therapeutic claim.
3: Mabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victoria Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lebel Sonyo o tumawag na text sa CP number 0917-887-4581.
4: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayan na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonyo, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonyo, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
5: Magandang araw mga kabayanik. Kumusta po ang inyong araw sa mga kumulan po ba? Masigit ang panahon sa inyo. Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masiglalit. Alam mo po na napakaraming kawan-bayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klaseng sakit. Lating itinod yata natin ang kolesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating mga kabayan na pagtaas ng kolesterol. Mano, 1.5 million. Isa pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natapot siya. Ano lumabas? Bumalik sa Bionic neck cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung mga. Isa pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo. Ano sa nandoon sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang health kasi kayo bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Ano, naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahihirapang huminga. Komplikado, may high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa nyo likod? Sinag-advisan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nalito sa Pilipinas tayo. Ang sayo ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. O, 5 klase po ah. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainom. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka na umuwi. Wala na yung para sa puso mo. Ganun po kasi, matalang hiyan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya nga sabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is your health. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kita kapakinig. Dapat pala pakinggan nyo mabuti. Gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa. Kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonyo. Nag-explain ako. Nag-advise na ako. Nagpaliwanag na ako. Pero hindi mo ginawa.

sa drugstore sa doktor. Pero ayo, sa ninyo sila lumalapit at pagkaya ang sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo pagkaya ang sili ang ginamit mo. Ay, doon kaya kuminom kasi mga masama lasa. O, oh, yung Pingo Tower Clinic, meron tayong capsulize. Sili nakakapsul, luyang dilaw nakakapsul. O, oh, vitamin C nakakapsul. Kung saan ka pa? Eh, sa isin nyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat yung sabi natin, oh, ano mang klaseng sakit, ang pinakamaganda unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom na mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awanti opera. O, oh, di ba? Mm. Ano opera ng doktor sa'yo kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo? O, oh, natunaw na yung taba niya. So, hindi ka na madaling mapagod. Maganda na yung paglakad mo. Makapagtrabaho ka na maayos. Bakit? Wala ka namang binatanggal ng organ sa katawan mo, di ba? Ang bionic, ang ginawa, cleansing ka lang. After the cleansing, binigyan ka ng gamot at nakinawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Meron tayong mga supplement to. Narin po ang ating pong bionic herbal capsule. Alam niyo mo ba ang laman ng bionic herbal capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kumpleto na po yan. O, saan ka pa? Ay, dito ka na sa kumpleto, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At ang iyo po inirekomendahan ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effects. So, you can visit our clinic sa type ng makarinig at magkaunawaan. At pwede nyo bisitahin ang aming pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, damayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, punta na. Ang isang pangalan. Bye.

0: Valencia Rector. Kaya, bisita tayo personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Huwag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh-day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng 6 na araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa 6 na araw. Ngayon tayo, itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. So, sa mga kaubay natin ha, subukan makipag-unayan si Ligot, Dr. Lemuel Sonia.
1: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonio. Hanggang sa muli.
2: Ang daming ganap sa araw-araw. Work, lakad, and time for the people you love. And how do I keep it up? With the help of Guardsy Plus that has vitamin C and zinc. With proper diet and exercise. Kaya workday man, gala day, or family time, gusto ko ready and always G. Guardsy Plus with zinc capsule.
3: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Guardsy Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: prices.
1: Located at Villarica Building, City Road, Central West, Santiago City.
0: Call or text 0917-855-8430.
2: DTX 500. Ulang bahantay mo sa prutas at kulay. Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant. Panglaban sa mga free radicals na nagtutulog ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ko. Umaba ang hemoglobin ko at hindi anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahindi na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
4: Let's get back to the music.
5: Number one for today's hits and all-time favorites.
6: Sweet 97.7.
7: The following tune is brought to you by Fico Man, Ang Bakong May Puso.

0: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag maintenance drugs. Mag Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City, at hanapin si Doc Limuel Sonyo.
1: Kadalasan, tayong mga nanay ang pinakahuli sa lista ng mga priorities sa ating tahanan. Ngunit noong na-diagnose ako na may high blood ako, doon ko na-realize na dapat pala siguraduhin ko muna ang health ko. At doon din nagsimula akong uminom ng PDA Paudi Arco Capsule. So when I start taking PDA Capsule, bumalik na sa normal ang BP ko. Humimbing ang tulog ko at di na ako madaling mapagod.
2: Ugaling uminom ng PDA Paudi Arco Capsule 3 beses sa isang araw.
3: For better life.
4: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla, Android Max Coffee.
5: Kape na.
4: Sana lagi. Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perin.
6: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo! May GCash!

0: katawan. After a week lang ng pag-take ko ng GTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: GTX 500, bilis sa mga butika.
2: Sweet 97.7. This song is brought to you by Alindadas Meat Shop.

0: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
1: Ricky Sanchez po.
0: Taga saan po kayo?
1: Taga Dait, Camarines Norte.
0: Ilang taon?
1: 30.
0: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
1: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
0: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sa inyo, sir?
1: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
2: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
3: Sardinas na super sarap at super sustansya, dito na tayo sa number 1, Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones at omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay ng super sarap at super sustansya. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines muna, ang number 1 na sardinas sa bansa. Mega Sardines, mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
4: Alindada's Meat Shop, owned and managed by Mr. Ariel and Judith Alindada. They offer fresh beef, fresh chicken, fresh pork, chicken templados, pork templados, tocino, embotido, samipsal meat, and their best-selling longganisa with different flavors. Pork chicken, garlic, sweet garlic, spicy and skinless. Masarap, mura, malasa, malaki, sulit, nakakasigurong malinis at dumaan sa tamang proseso. Order now at 0905-936-9870 or visit main branch located at Kamakam Street in front of former Cheersmart Building, Alindada's Meat Shop.
5: Trending online products ba? A Korean products? Available na din at Alindada's Meat Shop. Visit us now.
4: They offer frozen meat.
6: DJX 500.
7: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
6: DJX 500. Bibili sa mga buti. DJX 500. DJX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. On DTX 500, stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang panlaban. DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika.
8: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
9: Disadeco?
8: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
9: Wow, ano namang meron dyan?
8: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
9: Oh, swab yan ah.
8: Mayroon din silang savings program.

0: budol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Music feels just so good when you're tuned in to your one and only station.
2: Sweet, sweet 97.7.
3: This song is brought to you by Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 + 1.

0: It is now 12:30. Time brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ako si Ginang Erna Tadena, isang guro. 6 na taon na akong gumagamit ng Paldi Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Sa ngayon, kaya ko nang maki-join sa mga parade, alay-lakad. Hindi katulad nun. Talagang humihingi ako ng permiso from the principal na hindi ko kayang talaga maki-join ng mga ganong activity. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Paldi Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
2: Pangalan ko ay Rosario Dillo. Isang taon na rin na ginagamit ko ang Paldi Arco Capsule. Karamdaman ko kasi high blood. Tapos kuminsan di ako makabawas. Agrix Paldi Arco Capsule. Maganda talaga.
3: Ako si Carmen. Meron akong high blood. Madalas ako, nangihilo ako, tapos nagsusuka. Maganda yung pakiramdam ko talaga noon. Mula noon umiinom ako ng Paldi Arco. Hindi na ako inaatake hanggang ngayon.
4: PDA or Paldi Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
5: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
6: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: The chimes are the times and the music for your soul. Your kind of radio. Right here, my one and only station.
8: Sweet 97.7.
0: This song is brought to you by Commonwealth Rural Bank. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.

0: kalaban.
1: Ako si Ginang Adena. 6 na taon na akong gumagamit ng Pau de Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pau de Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
2: Another quality product of Eldridge Corporation.
3: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
4: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
3: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa FICO Bank, Mare.
4: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
3: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
4: Ay, eh paano ang bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
3: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
4: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
3: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa FICO Bank at magtodo negosyo loan ka na.
5: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank. FICO Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Mga

0: Mega, Makirel, mabibili sa inyong mga suking grocery, supermarket at mga sari-sari store sa inyong lugar.
1: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
2: Disadeco?
1: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
2: Wow, ano namang meron dyan?
1: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
2: Oh, swab yan ah.
1: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit at share capital, honey.
2: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
1: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
2: Paano mo naman nasabi?
1: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa

0: Good afternoon. It is now 1:30. Time brought to you by Mega Sardines. Super sarap, super sustansya. And Alindadas Meat Shop.
1: Ako si Ginang Padena, isang guro. 6 na taon na akong gumagamit ng Pau de Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Sa ngayon, kaya po nang maki-join sa mga parade, alay-lakad. Hindi katulad nun. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pau de Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
2: PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
3: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank.
4: Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solibre, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: pag-iinom ng alang at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Mag DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay, kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika.
2: Sardinas na super sariwa, super sarap. Dito na tayo sa number one, Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones. At omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa, super sarap. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines mo na. Ang number one na sardinas sa bansa, Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
3: Fiber first!
4: Fiber first?
3: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
5: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Oh, yes!

0: Kaya ini-encourage ko po na kayo ay subukan nyo rin po ang Dr. Limbel's Coffee dahil para sa akin ito po ay nakakabuti sa ating kalusugan.
1: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.

0: Mali pala yung pasok ko. Dapat eto pala, oh. Eto muna pala yung pasok ni DJ Chino. Eto na. Play ko na. Mali.
1: Ah, ang inyong chinitong DJ on air, DJ Chino.
0: Papansin. Ganyan, oh. Saka muna dapat ako papasok, tapos ganito. Magandang hapon, mga sweetheart. Mali ka agad, diba? Super excited kasi pumasok. Ano ba naman yan? Anyway, so, yes! Kasama niyo po ang inyong chinitong DJ ngayon, mga sweetheart, sa ating programang The Supercharger Show. Welcome po sa ating programa. Isang kulitan, isang... Mali ulit. Apat na oras na kulitan, apat na oras na bardagulan ulit, mga sweetheart. Okay. Sana makahabol si DJ Luna. Oo. Supposedly kasi, susundin ko siya. Kaso, na-realize namin, yung helmet niya kasi, andito pa. Andito sa estasyon. Hindi ko na iuwi kahapon, hindi ko na idala yung helmet niya. So, partly kasalanan ko kung bakit late si DJ Luna. Isasabay ko dapat eh. Wala na. Oras po natin, it's ready 2:18. I hope you guys are having a great Wednesday afternoon. Yes, napakaganda ng araw na to. Feeling ko lang. So far, maganda eh. Pero nasa sa atin pa rin naman, di ba? Let's say kung merong hindi magandang nangyari, tapos mag-focus ka doon, edi, tsaka yung araw mo. Pero kung alam mo yung vibes mo, positive lang, edi go. Ang gulo. Sige, kailan ko muna magkape siguro, no? Pero syempre, message yun ako para sa inyong mga pagbate, para sa inyong mga pa-shoutout, para sa inyong song request. Now na! Mag-text ka lang sa ating text line 0936-322-6700 or sa aking official Facebook page. That's DJ Chino-Sweet97.7FM. Okay, ito muna. Bigay ko muna ang ating next song, mga sweethearts. Let's listen to a song from Olivia Rodrigo. A song entitled The Cure. And this song's brought to you by Brigada Distribution Incorporated.

There you have it, a song from Pink. Actually, Pink with Rowesh Mga Sweetheart. So, yun lang. Quick trivia about this particular song. Ito kasi, accidental na duet lang. Supposedly, it's just for Pink. Pero, parang na-realize niya na mas maganda pala kapag dalawa. Kasi parang nagsasagutan yung tawag dito. Yung eksena dito sa kanta, di ba? So, they've decided to, you know, to include Ruiz, which is yung kasama niya nagsulat ng kanta. Yun lang naman. You guys are still listening here on your favorite radio station, Sweet 97.7 FM, with your chinitong DJ, DJ Chino. I don't know, but, you know, tong kantang to, parang naging paborito ko. It's kind of sad, pero alam mo yun, it brings back memories. Ay! Alala ko na naman siya. Alala ko yung mga araw na masaya pa kami. Ay! Biro lang, oh. Parang yung naging relasyon namin, naging biro lang for him. Ay! Nadulas. Sorry na kaagad. Anyway, ano na? Asan na po yung inyong mga song request, mga pagbati dyan? Oo. Mag-text ka na sa ating text line, ha? 0936-322-6700, mga sweeters. Or message me on my Facebook page. That's DJ Chino-Sweet 97.7 FM. In a bit, we will be live. I think we will be live around 3:30 po siguro. Or around 3:45, mga ganun. Kasi nga, we're trying to fix something. Supposedly, maglalive po tayo mga bandang alas 3. Kaso, something happened, like there's an outage sa internet po na. Hindi naman siya outage, intermittent connection. Spell intermittent, di ba? Babag. Ano ba malumalabas sa bibig ko? And yeah, DJ Luna just messaged me. She'll be joining us later, mga sitters, sa ating live stream. Nasa meeting lang siya ngayon. Alam niyo na, lagari ang inyong kabugerang disc jockey. So maya, tuloy-tuloy ang ating, or tuloy na tuloy, I should say, ang aming tambala, no? Na-miss niyo ba? It's been a while, di ba? It's been like, how many days? It's been like 3 days. Yeah. Kala mo katagal na, no? Shout out sa mga nakikinig sa atin ngayon. Shout out sa listeners po natin dito sa El Torogi. Uy, natanggal na. Oh, ano ba naman? Kalikot-likot ng kamay ni DJ Chino. Wait lang, natanggal yung isang part ng aming console. Anyway, so anyway, shout out yung mga listeners po natin dito sa may Centro Mall. Yung mga tagapakinig din po natin dito sa... Ano ba to? So, four lanes plus, especially yung mga listeners po natin dito sa integrated terminal ng Santiago City. Yung mga, yung kaibigan ko, actually, hindi ko pa siya kaibigan. May nakilala. Kung may nakilala ko kahapon, itago na lang natin siya sa pangalang BJ. May nakilala ko kahapon, so, ano ba? Basta, nagpapabati, nandiyan ata siya sa LTO, nagre-renew ng rehistro ng kanilang sasakyan. So, shoutout sa inyo. Shoutout din sa mga sweethearts natin dito sa may LTO Santiago. Kumusta naman na? Malalapit mga puso ko sa mga officer natin from LTO. Lagi pang nahuhuli? Hindi naman. And then kasi, nung bata pa ako, naalala ko pa, mga borders namin yan, o, yung di ba, tumira po kasi ako dati sa lolo at lola ko. Tapos, maraming mabakanteng makwarto doon since yung mga aunties and uncles ko, na may mga pamilya na. So yun, pinaupahan namin. Ngayon naman, yung mga umupa doon, mga taga-LTO. So, shout out sa inyo. Sino pa ba? Sino pa ba yung manakalimutan kong i-shout out? Anyway, kung meron man ako nakaligta ang i-shout out, don't hesitate to send me a message sa ating text line or sa Facebook page. Facebook page ko po. Lutang na lutang pa. Nagtimpla na ako ng kape kasi hindi ko pa nainom. Meron kasi akong ginawa. Kikwento ko lang. Meron kasing basahan dito. Gumana na naman yung pagka-OC ko. May basahan kasi dito na hindi ko gusto yung amoy. Ilang araw ko na naamoy yun. Ginawa ko kanina. Nilaban ko. Imbis na magkakabisahan, ayun.
Mamaya na lang. Ito muna, bigyan ko muna ang ating next song. Itong next song natin na to, paano ko ba ito i-describe? Ito yung sinabi niya sa akin. Sinabi niya sa akin dati to kasi malaking sakripisyo yung ginawa ko dun sa last partner ko. Reminisce yung sa last partner ko kasi parang malaking ganun naman sa relationship na you'll have to, you know, you'll have to make some sacrifices, so medyo malaki yung ginawa kong sakripisyo. Tapos ito yung sinabi niya sa akin, paninindigan daw niya ako na hindi naman nangyari. Ba't ako naiiyak? Ito na, bigay ko po muna ang ating next song. Let's listen to a song from Ben and Ben, a song entitled Paninindigan Kita. And this song is brought to you by Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win Every Wednesday. I'll be back with more of your favorite hits only here on Street 97.7. Today's Best Mix, kinig na.

0: laban. Sweet 97.7.
1: DJX 500.
2: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
1: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka panlaban. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika.
3: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, BSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
4: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo. May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos. Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines. Sali na sa Mega Millionario Promo.
5: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya.
6: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, suportahan sila ng Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus Zinc.
7: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ako po si Danny Miranda, isang brand head ng Rojas Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Sinubukan ko ito. Naginhawaan ng aking pakiramdam

0: Nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Sugan.
1: Taga Forest Region, Cordillera, Mountain Province, Pugao. Kumusta po ang inyong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Kung meron pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katulong nyo, katulong nyo kagapay nyo, pagdating po sa kalusugan. Importante sa lahat, Sherman. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, Sherman, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano yung marami kang pera, kung marami kang arerian, pero ikaw naman, ay na may bed source na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na. Hindi mo ma-enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag pabayaan ang inyong pong naramdaman. Kaya natin linisin ang iyong pong internal organ. Kaya sabi natin, Sherman, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, naglulosyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paanong ginagawa sa katawan, nagpapaputs pa, body spa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata? Hindi po ba? Okay, nagpamanicure ka, kuku mo lang nalinisan ang manicurista. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin siya, ma'am, disease begin the stomach. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat ganyan sa mali? Itatama po natin. Anong dapat ganyan sa baluktot? Itutuwid po natin. Kaya nga sabi natin siya, ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag pabayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po yung katuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. By Unique Alternative Healthcare Center, Kawayan City, France. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Kawayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago paliki, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po yung likod sa ating contact number. Ibigay po sa inyo sumagap ito sa ating contact line, ating pong group, 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy kayong sumaybayan ang ating pong programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ayong likod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ayong katuwang nyo, katuloy nyo kaagapay nyo sa kalusugan. Tandaan po natin, ma'am, sir, health is wealth, prevention is better than of cure. Anhin mo yung damo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonis mo. Kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi naman, ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw hindi nagbabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag magdumi, parang tayo ng kambing, konti-konti, hirap ilabas. Yun po ang time na kailan yung mag-undergo ng internal cleansing. Ano po ang cleansing? Walang solid foods, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo, sa loob ng bituka mo, without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang Yulikot, Dr.

0: Ole Wilson nyo. Certified awarded ng PETA, traditional alternative medicine, ginawa rin ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council International. Nariyan po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po nagtiwala, ginawa rin ng parangal ng lingkod na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po siyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata natin pala tuntunan ng kalawang pangkalusugan, yung likod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang, katulong kagabay, pagdating po sa kalusugan.
1: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
2: It's the Supercharger Show. Let's start the party!

0: investment within.
1: Geo Enterprises, located at Villa Rica Building, City Road, Central West, and Chago City. Caller text 0917-855-8430.
2: GTH 500 Health Alert. Kasama si Doc June Alquizar, isang doktor of naturopathy, DOH PITAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Wellbeing Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. GTH 500 Health Health Alert.
3: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert, hatid sa atin sa Superior Antioxidant Capsule na DTX 500. Klinika DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline Vitamin C ang perpektong kombinasyon para sa malusog na pangangatawan. Saan na live na po tayo magsama-sama ngayon para magbibigay sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan. Lalong-lalo na po mga kaibigan, sa araw na ito, atin na namang mapapakinggan ang isang live interview sa isang kababayan po natin na may iniindang karamdaman na tulungan sa pag-inom ng DTX 500 at Klinika DTX Coffee Mix.
2: DTX 500 Health Alert. Ang bisa at lakas ng DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Si Renato Teodoro, na diagnose ako na may diabetes. Maraming nirecommend sa akin na pwede kong itake. Kaso ang problema ko, ang perang panggastos dahil medyo may kamahalan ito. Kaya naghanap ako ng bang pwedeng gamitin. At swerte naman ay may nagsabing pwede ang DTX 500, DTX Coffee at Mighty C. Pag pinagsabay mo itong tatlo, ay nagiging mabilis at maganda ang epekto nito laban sa diabetes. Nag-try ako kasi kayang-kaya lang naman. Mura lang siya at nung sinubukan ko, umaba ang aking sugar at normalized din pati ang BP ko. Malaki ang pasasalamat ko sa DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C. Maganda ang resulta sa akin.
2: DTX 500 Health Alert.
3: Yan po mga kaibigan, isang live interview po natin sa kababayan natin na matagal nang may diabetes at hypertension na tulungan sa pag-inom ng DTX 500, ang superior antioxidant capsule na tumutulong pababain ang blood sugar. Ito kasi ang may taglay ng D-sugar sugar cane, ang mapait na bahagi ng tubo na may pinakamataas na antioxidant na tumutulong sa pankreas upang mas makagawa ng mas maraming insulin para mabalance ang asukal sa katawan.
2: DTX 500 Health Alert.
3: At ang kagandahan, meron pa itong ampalaya na mayaman sa polypeptide properties na nag-a-act as natural insulin para mag-normalize ang blood sugar. Kaya po mga kaibigan, nung kanyang sinubukan ang DTX 500 kasama ang DTX Coffee Mix, ang naging resulta, nag-normalize ang blood sugar kasama pa ang blood pressure. Kaya po sa mga kabayan natin ha, na meron nila pong diabetes at hypertension. Actually mga kaibigan, prone talaga sa pagkakaroon ng pagtaas ng pressure ang dugo kapag meron diabetes, kasi pag hindi na normalize ang sugar, kikreate ito ng paglapot ng dugo na siyang dahilan ng pagkakaroon ng mataas na blood pressure. Kaya nung nag-normalize ang blood sugar, kasama na ang blood pressure, nag-normalize din. Kaya sa mga kabayan natin na matagal nang may maintenance, subukan ang DTX 500, ang original, legit mga kaibigan at FDA approved na DTX 500 na gawa ng Klinika di Alternativo Medicina ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Para hindi mapeke at original ang ating mabili, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
2: DTX 500 Health Alert.
3: Ang pinakamagandang kombinasyon, DTX 500, Klinika DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa, at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
2: DTX 500, irregular na regla o men, ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan, at marami pang iba. DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start ako mag-take ng DTX 500 araw-araw, laging pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
2: DTX 500, mabibili sa mga butika. DTX 500, Health Alert.
6: Let's get back to the music.
7: Number one for today's hits and all-time favorites.
8: Sweet 97.7.

0: eto na ang inyong chinitong DJ on air, DJ Chino.
1: Papansin pa kaya ang tulad ko.
2: And yes, naaligaga na nga si DJ Chino. Nakalive po kasi ako sa aking Facebook page. Oo, ay sa aking sa page po namin, no? We are live sa Sweet 97.7 FM Santiago City. And also, nakalive din po ako sa aking TikTok account. That's DJ Chino-Sweet 97.7 FM. Yun din po yung mismong page ko sa Facebook po. Magandang hapon sa inyong mga sweethearts. Oras po natin, it's ready 3:42. By the way, earlier we just played the song entitled Tensionado by Soap Dish. And that song is brought to you by Skin Cold Statics and Cosmetic Surgery Center. Your beauty is beyond amazing. We're waiting for DJ Luna. She actually told me earlier that she'll be joining our program. Mahabol daw po siya kasi nasa meeting po si DJ Luna ngayon. May event din naman siguro siya. So, let's just wait for DJ Luna. But let me check. Kasi parang may nag-message dito. Ay, tapos. Ano na? Papunta na ata siguro to. Kasi tapos na daw yung meeting. In-update ko kayo, di ba? Gusto niyo yun. Ay, importante din. Updated kayo lagi, di ba? Sa mga gustong laging updated po, you can follow our page. Sweet 97.7 FM Santiago City. We have like a total of 2,000 viewers. Actually, 3,000 pala. Shout out to Mami Paz. She says, maulan na hapon, DJ Chino. Uy! Anong nangyayari dito sa Isabela naman po eh? Hindi naman po maulan dito ngayon. Actually, mainit, napaka-init, nuknukan ng init. Pero nakataas ang signal number one dito sa may Isabela. So, yung mga kinder, walang pasok ngayon. Okay, dumadami na yung mga viewers natin. Ano na? Let me know kung sino-sino naman po kayo, ha? Para po maisa-isa ko kayong batiin. Kasi itong programa natin to, badagulan to, kulitan to, at saka limitado lang po yung oras natin. So let's make the most out of it, you know. So batiin nyo na kung sinong gusto nyong batiin. Go! Speaking of, happy birthday sa lahat po ng diriwang ng kanilang kaarawan ngayon. Yung dating technician ng Sweet 97.7 FM, Kuya Jordan Navarro. Baka naman, Kuis! Baka naman iparamdam mo pa yung birthday mo dito sa station. Anyway, happy birthday sa'yo. Dahil birthday mo ngayon, here's a birthday song for you. Ay!

0: right, happy birthday, Kuya Jordan Navarro. Ang pagbating yan ay syempre galing sa iyong Sweet 97.7 FM family. Sana masaya ka ngayong birthday mo. At sana matupad lahat ng kagustuhan mo sa life, kung ano man yan. Hi po DJ, ingat po kayo dyan. Sabi naman dito ni Ate Jenny Asuncion. Asan na yung mga listeners natin dito? Shoutout pala kay Yumi. Yumi Yuna, andito siya ngayon sa TikTok. Ay, bongga. Kasama natin ang isang miyembro ng Yumi. Kanina, tinanong ko pala kung saan siya nag-work. Kasi sabi niya, naka-break lang daw siya ngayon. Hindi ko... admin assistant supervisor siya. Consult.ph sabi dito ni Yuna. Paano magandang work mo ba, ha? Ano yan? Work at home ba? Pa-shoutout nga DJ Chino, umabot ako ngayon. Di masyadong busy kasi nga nag-adjust kami. Supposedly yung live natin ate. Alas 3. So, kaso nga medyo mabagal yung internet kanina. Ay! Speaking of Yumi, eto na guys. Ay, andyan ka pa ba, Yuna? Eto na. Kung merong Yumi Yuna, makikita nyo yung isang miyembro ng Yumi ngayon, guys. In character pa yung kanyang buhok. So, shout out sa'yo, Ate Vanessa. Lagi kong napapanood yung empleyado mong magaling. naglaing ka, no? May isang ubra kanya. Ano, naka-ready na yung mic mo dito? Meron tayong viewer. Kilala mo si Yumi Yuna. Andito si Yumi Yuna ngayon sa TikTok. Ah, Yumi Yuna, eto na. Kamiyembro mo pa rin to. Ako lang yung natang... Sabi ko, ako kasi si Megan, kasi mas Megan siya ngayon. Uy, nasan ba yung microphone niya? Oh, eto na. Hindi mo siya makikita, be. Wait lang.
1: Kasi?
0: Wait lang. Ayan na siya.
1: Hi. Ala.
0: Nakita. Ipakita mo nga yung buhok mo, te.
1: Bakit ba? Oo.
0: Parang sarap tanggalin. Nakaka-iris. Wala, nabuhok pa lang. Natalo na naman ako. Paano kaya yun? Nakainis ka. Sana sinabi mo para naman napaghandaan ko yan.
1: Ganun ba? Sumukas pink naman.
0: Sige. Ay, ala. Parang lahat naman ng kulay meron. Ay, oo nga pala. Sinabi mo pala sa akin. Sakit sa tenga. Nakaloka ka.
1: Leto. Anong kulay? Bagay Chino.
0: Ang power. Hi! Ay, violet wala. Sabi niyo. Si Yumi Yuna yan.
1: Hello. Talaga ba?
0: Si Yumi Yuna yan.
1: Patingin nga.
0: Hoy, hello DJ Luna, Eka ni Ate Vanessa, tsaka... Ay, dumating!
1: Hi!
0: Pagka-excite kayo na dumating siya.
1: Bakit ba?
0: Kailangan ko din bang mawala? Oh, di ba, ganun?
1: You and me, we are Yumi!
0: Hindi! Kasi di ba, nawala din si Yumi Jenny. Oo, sige ako na lang si Jenny. Sabi ko si Megan ako eh. ako na mag-a-adjust. Ang ganda ng hair, sabi niya.
1: Thank you.
0: Hi, DJ Luna, ang ganda mo talaga. Ikaw din, Ate Jenny. Manalig ka. Manalig ka na maganda. Alam mo ba, may nangyari kanina dito,
1: ano
0: DJ? Kasi nga, galing ako sa Liberty, may binili ako.
1: Ano naman?
0: Basta may binili, SIM card, tapos pakita ko dito, hinari ako ng guard.
1: Kasi?
0: Sabi niya, saan ka pupupunin? Sabi ko sa 97.7 po. Bakit sir, doon po yung 97.7, sabi niya. Tapos sabi ko, oo nga po, empleyado po ako, doon ka ako. Medyo naiirita na ako. Tapos tawag dito eh. Eh doon nga po yung 97.7, tapos na-realize ko, papunta pala ako sa rooftop. Kaya po yung tinuturo niya pala, tama yung tinuturo niya na nasa third floor ka na girl, walk ka na, gano'n. Parang bandiretsuin ko na. Akala ko kasi nasa second floor pa lang ako, grabing lutang ko kanina.
1: So parang mas gusto mong ano ngayon, mas gusto mo ng mas mataas sana na pupuntahan. Sana sumama ka na lang sa amin sa bundok.
0: Ayoko mamundok. Nasakit yung mga...
1: Tuturuan kitang gumamit ng AK-47.
0: Saka ng
1: M416.
0: What's AK-47?
1: Tsaka M16 for...
0: Ano ba naman? Mga nakatakot yung mga yan.
1: Armalay na pala.
0: Magandang hapon po DJ Chino at DJ Luna. Hanggang dito na, Kuya Joselito Carrion Borja.
1: Sabi sabi ko sa'yo, yung magandang mag-ano.
0: Ay, may sasama mo to. Why naman? Tara, hike na lang tayo, DJ Luna. Ha?
1: Sino yan?
0: Si DJ. DJ to. Si Yumi Yuna. Oh, si
1: Yumi. Ah, okay. Oh, si you.
0: Oy.
1: You and me, we are Yumi. Paano yung kanila? Ganun, diba?
0: Oh.
1: Awang ko, basta ganun.
0: Oy, shout out sa Lasal, eSports Kuya DJ. Ay, shout out mo. Shout out mo naman daw. Eto,
1: Ano sabi niya dyan?
0: Shout out daw sa Lasal, eSports.
1: Oo, 2026, welcome, August 9, Sunday. Shout out sa Lasal eSports.
0: Ayan, diba?
1: Oh, ano yun sa eSports? Yun yung mga parang mobile games.
0: Electronic sports, oo. Oh, iba yung eSports ko. yung eSports ko kasi iba yung sinasabi.
1: No.
0: 10 times! Ibang sports.
1: Sakto mo Wednesday ngayon.
0: No? Ay, oo nga.
1: Ano ba yun?
0: Yung remote, ang init. Ba't ganun?
1: Sorry, dahil yun sa aking presensya.
0: Red na red naman kasi yung pagbuhok.
1: Diba?
0: Oh, kulay ng fire. Ay, Mobile Call of Duty. Call of Duty, di ba, T?
1: Call of Duty yun yung ano, barilan din siya. Ako kasi, hindi ako ano, Call of Duty, PUBG ako.
0: Ay, PUBG nga pala. I thought, ayun yung nilalaro ninyo ni DJ Nathan.
1: Mm-hmm. PUBG kami kasi mas realistic yun. Ayun ako niyan.
0: Ang dami ano? Na nilang comment dito.
1: Pag tumatanda, ayaw na mamundok, gusto muni-muni.
0: Exactly. Nagigets.
1: Hello, pwede namang mag-muni-muni din sa tuktok ng bundok.
0: Tapos nagtulit-tulitid ka doon pababag. Delikado yun, Ting.
1: Ako man din, kahit kape yung iniinom ko sa ano, sa tuktok ng bundok. Pero pagpababa talaga, kapag ka medyo steep, talagang mapapaupo ako. Kasi may at pay nga ako, marils na. Nire-rils kasi nila ako pagka ganun na ako pababa. Kasi yung dungir-dungir na ako. Kasi ako yung namumundok na may fear sa heights.
0: Ooh!
1: Sabi niya nila,
0: ang rare nun eh.
1: Sabi nga nila, face your fears. O, diba? Kaya, yung mga kilala namin dyan, na face your fears, manalamin na kayo.
0: Hindi ako natatawad sa mukha. Actually, pag nakikita yung mukha sa sarili ko, parang, ganda-ganda mo, wala ka pang tulog niyan.
1: You're so angelic. Angelic!
0: Uy, Richard Duque, good afternoon, shout out po.
1: Hello po, DJ Chinon, DJ Luna, good afternoon po. Sabi ni Mary Rose Padrid Rafael.
0: May nagbabalik si Auntie Mary Rose, ha? Nawala ka dati.
1: Bakit? Diba naman siya nang iniwan?
0: Yes. Ano to? Shout out, girlfriend, Yev Cortez. Hindi ko alam. Pero shout out.
1: Di ba V yung ano na?
0: Ah, binaligtad lang niya. Ang talino ko. Kahapon din. At yung sabi ko, ala, iba tong magensya.
1: Hindi, tsaka... Paano nila magiging kanya mga yan? Eh, mga content creator. Tapos, So, shout out din kay
0: Lloyd Cañete,
1: my fiancé from Pasig.
0: Hoy, pag kinasal ka, yung mga host kaming dalawa.
1: Baka naman ano, may fiancé pa siya from ibang... Kasi fiancé from Pasig, baka meron siyang fiancé from Santiago. Ganun.
0: Oh, ang dami fiancé. Pag-fiancé naman kayo.
1: Galing mo umakyat sa bundok, DJ Luna.
0: Galing ba yun?
1: Ewan ko ba?
0: Hoy, Yuna, seryoso yun. Kailangan mo ng wedding host, kailangan mo ng band. Sagot ka na namin. Host!
1: Lahat-lahat ay nasa
0: amin. Sounds and lights. Tagabunig to, si Yuna.
1: Pika-pika.
0: Venue.
1: Milk tea.
0: Ay, oo.
1: Nasa amin na lahat-lahat.
0: Yes na yun. Siya na lang yung kulang.
1: Yes. Sabi nga din nila, diba, you can't really have it all.
0: Yes naman.
1: So, minsan talaga, yung pagiging maganda
0: ano?
1: At pagiging gifted, ganon eh.
0: Hindi nagsasama. Pero nagsama sa UT, anong nangyari sa akin?
1: Kaso nga lang may kulang sa atin.
0: Ako sumobra.
1: Ano?
0: Baba. Ano yung kulang? lang.
1: Ikaw kasi binibigla mo ako eh.
0: Ay, ano? Nagugulat ka ba?
1: Ararating ko lang ngayon tapos kung ano-ano mga pinag-usapan.
0: Mas maganda yung gano'n yung di ba, hindi ka prepared para at yung reaction mo eh natural. Ay!
1: Nasanay din talaga ako pag ako yung nandyan.
0: Ay, talaga. Mas nakakagising kasi pala pag andito ko.
1: Palibang dalawahin na lang nila yung console.
0: Pwede lang din. Bukas ikaw. Sige, salitan tayo.
1: Oh, sige, sige.
0: Oh, ano na, medyo tahimik kayo ngayon, ha? Pero ang dami nila, 7,000.
1: Ano bang dapat nating pag-usapan?
0: Ano ba yung pinag-usapan natin kahapon? What's the difference between iniwan at saka...
1: Umalis at inalis. Hindi, may mga tao kasi talaga, hindi nila alam kung anong difference ng umalis at inalis. Na they are claiming that inalis sila kahit sila naman talaga ang umalis. Parang sinasabi nila na inalis mo sila sa buhay nila kahit sa totoo lang sila naman talaga ang umalis.
0: Parang ganon. Pinagmumukha nila na hindi sila biktima.
1: Well, ayun lang naman. Ano to? American Rose Padre de Rafael. Paano natin babasahan yung emoji niya?
0: Tawa siya ng tawa.
1: Ito na, si Jupiter.
0: Ay, makulit yan.
1: Good afternoon sa inyong duwa.
0: Hello po, good afternoon.
1: Oh, speaking of Jupiter, di ba dahil nga planet yung kanyang pangalan, gusto ko lang ding i-shout out at i-congratulate ang aming Ate Venus na naka 9 wins na kanina sa tanghalan ng kampyon.
0: Oh, ay, Venus!
1: Yes! Venus Felobelio, congratulations. Sana isa pa sana bukas para undefeated na siya.
0: Ala, power. Boxing nga yan.
1: Undefeated.
0: Aray mo dito.
1: Mayweather. Anong aray mo?
0: Inaano ba kayo? Sige. Ganito na, para mas madali nating maintindihan yung difference ng umalis tsaka inalis. Sino dito ang team umalis? Nahiya kayo, ha? Team inalis? Nasa team inalis ako, eh.
1: Inalis ka sa buhay niya?
0: Inalis niya ako sa buhay niya. Pero okay lang yun. Kasi at least, masaya na siya. Pero hindi naman siguro ibig sabihin na hindi siya naging masaya sa akin. Mas naging masaya lang siya ngayon. Ganon.
1: At kung saang team ka panigurado, may kanya-kanya namang kwento yan.
0: Bakit ka team umalis.
1: Bakit ka umalis at bakit ka inalis.
0: Minsan din kasi, DJ Luna, di ba? Parang kailangan na rin natin na tayo na mismo yung magkusa na umalis pag nararamdaman na natin na
1: hindi tayo belong.
0: Hindi na healthy. Hindi ka na masaya, nasasaktan ka na. Hindi ka na tinatrato na may respeto, ganun. Hindi ba naman yung dadaan, ano? Hindi ba ganun yun?
1: Pero minsan, yung mga inalis, may kwento din yung mga yan. May dahilan din yung mga yan kung bakit inalis. At may dahilan din naman kung bakit... Bakit?
0: Pwedeng inalis ka kasi feeling niya you deserve someone better. You deserve someone better. O kaya inalis ka kasi feeling niya mas
1: hindi ka talaga bilong.
0: Hindi yung mas mag-grow siya pag wala ka.
1: Yung parang sabi niya dito, mas okay yung umalis kaysa sa yung inalis. Mas masakit yun.
0: Oo, kasi ikaw na mismo, di ba? Pag umalis ka kasi, parang it takes courage din. Yung dapat, yung parang matapang ka kasi ikaw na mismo yung umalis sa buhay nga.
1: Yes. Pero I have a comment here. Sabi niya, mas okay yung umalis kaysa yung inalis, ganun. Pero kasi yung iba, they are claiming na inalis sila kahit sa totoo lang, sila naman talaga yung kusang umalis. Akala ko ba mas okay yung umalis, di ba?
0: Sa bagay.
1: Anong masasabi mo sa mga ganun?
0: Ano ba yun?
1: Sabi nga natin may kanya-kanyang kwento.
0: Ina-absorb ko pa kasi yung dinadigest ko pa yung sinasabi mo.
1: Sige, mamaya malalaman.
0: May ganun nung high school. High school ba yun?
1: Hindi, sa law school yun, case digest.
0: Parang may reader's digest din dati.
1: Nagbabasa ka ng mga ganun nun. Pang matatalino yun, ah.
0: Binabasa ko yun.
1: Samantalang ako. Hindi, meron pa ako nun, mga binabasa. Di ba kasi ngayon, puro Facebook na lang. Tanungin mo na lang si AI, si ChatGPT. Dati, meron ba kami mga encyclopedia, yung mga malalaki, ganyan. Ooh. Tapos meron din yung mga malilit na booklet. Kung naalala mo, DJ Chino, yung Bato Balani.
2: Ay, oo, naalala ko yun.
1: Doon kami tumalino. Tingnan yung dami naming alam ngayon, di ba? Lalo si DJ Chino, marami nang nalalaman to, kaya hindi na pwedeng masyado na yung maraming nalalaman.
2: Ayun, autocorrect daw, oh.
1: Yung na-list kasi, I will reject yun. Autocorrect pa ako, hehe. Depende lang din naman kasi yun, diba? Hindi naman ibig sabihin na inalis, ay ni-reject. Ganon. Inalis kasi nga, baka naman mas okay ka dito sa ano, sa part na to, ganon. Inalis ka sa mas mababa kasi mas okay ka dito, yes, sa mas mataas. Kumbaga parang promotion. Ang dami natin pwedeng mai-insert sa mga ganyan mga bagay. Diba, DJ Chino? DJ Chino commercial break.
2: Ay, oo nga pala mga sisters. Maya, we'll get a pause.
1: Kayo.
2: Oo, very commercial. Okay, nga, alis.
1: Ako, alis ako ng saglit lang kasi sige, kailangan.
2: Okay.
1: Babalik din ako agad-agad. Alam mo na kung bakit, DJ Chino.
2: Yes.
1: Sige, okay.
2: Mag-meditate ka na.
1: Meditate!
2: Sige. Go!
1: Oo. Hindi, magano ka. 37.7
3: Santiago City. This is Sweet 97.7 FM, a proud and solid member of the KVP. Good afternoon, the time is exactly 4 o'clock. This time check is brought to you by Brigada Distribution Incorporated. Today's best mix,
4: today's best mix. 97.7, where we play your music your way.

0: Melbourne. Sweet 97.7.
1: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
4: Saan ka papupunta?
3: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
4: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
3: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
4: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
3: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
4: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
3: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
5: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
7: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawan ko. Dati, masikip ang baywang ko at kapal. Ngayon, di nga. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw, di ko tatay.
8: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
7: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
8: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
7: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
8: Okay ba?
7: Kung minsan pagkagama, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
8: Yung rice coffee.
7: Masarap.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: DTX 500. Madalana ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakiti at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
10: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag take ako ng DTX 500 na numbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
9: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500.
11: Sardinas na may sariwang sarap at sustansya? Doon na tayo sa number 1, ang Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Sagana pa sa sustansya ng protein at calcium para sa teeth and bones. At omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may sariwang sarap at sustansya. Kaya naman, piliin mo na ang number 1 sardines sa bansa, ang Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking tindahan.
12: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko.
13: Taga Davao City, at ito ang kwentong MX3 ko.
14: Isa po akong makeup artist, at ito ang kwentong MX3 ko.
15: I am 24 years old. Ito ang aking kwento.
16: Mga kwento ng pag-asa.
17: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyang tatuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
18: Pinagin na ako next year.
19: Feeling ko 55 years na lang ako dahil nawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
16: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
20: Ako po si Melanie Henson, kabilang sa libu-libong naniniwala sa MX3. At ito ang aking kwentong MX3. Nagsimula po akong uminom ng MX3 nung taon po ng 2016 nung nasimula.

0: Tapos, pina-check up ko sa OB-GYN kasi hindi ko patiis yung sobrang sakit niya. Parang tinutusok ng karayom. Sabi ng OB-GYN ko, ito ultrasound ko daw. Eh, hindi ko naman pina-ultrasound. Nung sinabi ni ng OB-GYN ko na magpa-ultrasound, kasi ko natakot ko ako nung una na baka malaman kung ano na yun, kung cancerous. Binigyan po ako ng OB-GYN ko ng ano, dalawang klase na reseta ng gamot. Sinuloy-tuloy ko po yun yung reseta niya. Tapos, sinabayan ko lang po ng MHC. Sinuloy-tuloy ko po ang pag-pull ng MHC plain capsule. Araw-araw po yun, walang kalya. Kaya yun, maganda po ang maging resulta. Tapos mga 1 month pa lang po nakita ko na agad na ano, nabawasan yung pananakit ng ano ko, left breast. Pero after 1 year po, nung napansin ko na parang humupa, nawala yung parang ng karayon. Saka po ako nagpa-ultrasound. Yun nga po, maganda yung resulta. Walang nakitang bukol. At wala na rin nakapa yung OB-GYN ko na bukol na kahit ano po man. Tapos nakita dun sa ultrasound na negative po, both side po, wala nang bukol. Ang diet ko naman po, everyday, ano po, mas niramihan ko po yung gulay, prutas, saka sabi ng OB-GYN ko, kailangan araw-araw. Sa 8 to 10 glasses of water po, sinusunod ko po yung araw-araw. Water therapy din po. Habang araw-araw, kumakain ako ng mga healthy food, sinasabay yung MX3, kaya napaka-laking tulong po talaga sa katawan. Napaka-sigla ko po. Yung dati, hinang-hina po ako araw-araw, hindi halos makatulog. Napalitan po yun ng matigla at magandang tulog. Tapos yun, mga hanggang tinuloy-tuloy ko po ang MSC Plain at MSC Coffee. With healthy diet and exercise, kasama ng MSC3. Hindi ko na nararamdaman yung sobrang sakit. Wala na talaga. So yun po, hanggang ngayon po, 5 years na po ako nag-take ng MSC3. Kaya ayun po, sobrang laking diwala ko po sa MSC3. Tapos iniinom ko po yung MSC3. Pagkagising po sa umaga, sinasaboy ko yung MSC3 plain sa ano sa MSC coffee. Tapos sa hapon naman po, bago matulog, yung MSC tea. Yun po. Ina-encourage ko po talaga yung iba. Pati po pamilya ko nag-MSC, pati asawa ko. Subok na po namin. Makikita po ang MSC product sa aming tahanan, ang MSC plain, MSC coffee, at MSC3. Hindi kompleto ang araw ko pag walang MX3. At hindi kompleto ang supply sa bahay ko pag walang MX3. Iwas-iwas po tayo sa sakit, lalo na po sa panahon ngayon. Napakamahal magkasakit, mahirap po magpo-hospital. Pwede tayo gumaling sa tamang nutrisyon, mabuting alaga sa sarili, at pagsunod sa tamang payo ng doktor. Alaga ako ng MX3, pwede po silang mag-try, walang subukan nila kasi upward naman po yung presyo niya, try tayo mag-supplement, MX3 natural supplement, napakalaking tulong po. Bilib na bilib po talaga ako sa MX3 dahil ito ay tunay, natural at original. Kaya try nyo na rin, kagaya ko, with exercise and proper diet po. At sa pagiging positibo ay malalampasan ang bigat ng aking nararamdaman. Ay, natulungan po ako ng MSC talaga sa pang-araw-araw na buhay ko. Nagpapasalamat po ako sa MSC at nakilala ko ito. Napapanood ko lagi sa television, saka sa page ko ng MSC Family. Member po ako doon kaya napakagaling po talaga ng MSC na nakilala namin. Ay, para sa akin po ang MSC para siyang charger. Kailangan sa katawan. Parang sa cellphone, low cut yung katawan natin pag walang charge. Ay, full charge ako araw-araw kapag naka-MSC. Ako po si Melanie Henson at ito ang aking kwentong MSC.
1: It's the Supercharger Show! Let's start the party!

0: Live ka rin sa iyong TikTok at naka-live ka rin and naka-live din tayo sa ating official Facebook page. And hindi ko na i-share. But it's okay siguro. Mm-hmm. Bahala sila. Basta marami tayong mapag-uusapan sa mga oras na ito. Sino yung si Yumi DJ Luna? Ah, hindi, yung pinapanood kasi namin yon ni pinapanood namin ni DJ Chino yon. Actually, kasabay yun ng duty namin, kaya nanonood na lang kami ng ganun kapag katapos na yung duty namin, yes. Parang isang buong episode na, para nasa ganun, iwas din kami sa mga commercial break.
1: Oh, girl group sila. Mm-hmm. Oh.
0: Sa Born to Shine yon. Oh, sige ano nga, ba? Bakit kan yan? Ayun, this is our time.
1: Baka naririnig muna to sa TV. Yan, oo, yung kanilang isa sa mga soundtrack nila doon.
0: Yes. Mm. Pero ngayon wala na si Jenny doon.
1: Yes. Inalis si Jenny.
0: Oo, inalis siya kasi, you know, basta. Ganun talaga, di ba?
1: Oo. May mga bagay-bagay na nangyayari na hindi mo inaasahan. Minsan kasi kailangan, inaalis ka din nila para kasi feeling nila threat ka, di ba?
0: Oo. Ganun yung ginawa ni Megan kay Jenny. Oh. Pinag-usapan. At sabi pa dito ni Doobie Doo, saan ka po nag-college? Nag-college ako sa Isabela State University. Yeah. Siyaga main campus. So I'm so proud to be
1: kaya mo yan.
0: Anong tawag doon? To be a graduate, to be a product of that institution.
1: Me too!
0: Diba, pares tayo. Hello to Brennan. Ang sabi niya dito ay, hello DJ, pagod mag-hike. Sakto lang naman. Ano lang talaga, nakaka-enjoy siya, pero pag sobrang dami talagang assault kasi yung tawag dun sa mga paangal, yung mga ahon. Assault ang tawag dyan.
1: May pa-assault?
0: Assault. Mm-hmm. Assault, ascent, mga ganyan. Yan ang tawag doon.
1: May ganun pala.
0: Yes, kapag kadire-diretso yun, kinabukasan, asahan mo nang hindi ka makakabangon. Masakit na sa katawan. Then Glenn Carlo is also watching. Hello, Glenn Carlo. Si Ramsey, sabi niya, andyan ba si Maribel? Baka nag-ML na naman po.
1: Ay, sino yan?
0: Ramsey, sabi dito.
1: Ramsey? OJT? Dati? Hindi.
0: Ramsey who? Si Ramsey?
1: Ramsey Sup-Sup? Elizabeth Ramsey?
0: Baka. Ang galing. Napakahusay mo talaga. Sabi, alam na yung pala kayo dun, nanay. Sabi naman, oo. Diba tumatahol yung aso yun?
1: Ano?
0: Kilala ko lang na Yumi ay yung taong grasa. Mayumi yun eh. Mayumi,
1: Kasi natin. Joker nga. Ito sinasabi ko na.
0: Oo. Tito.
1: Tito Joe.
0: Tito Jupiter.
1: Tito Jupiter, manood ka pag si DJ Cuber na, ha?
0: Oo. Ay, si Maribel ay nandito. Ito, nandito sa TikTok siya nag-comment, si Ramsey. Kilala mo ba siya?
1: Ramsey Sup-Sup.
0: And then Glenn Carlo, hi, good day, always wear a smile because your smile is a reason for many other to smile.
1: Ang taray. Alam, sana may napapangi din kapag kumingiti ako.
0: Ngiti pa ba yung sa atin, DJ Chino?
1: Tawa.
0: Alam, malagi. Mga ganun. Yung tawa namin. Pero nung nag-umpisa kami dito ni DJ Chino, ano kami, na-train kami na tumawa ng demure. Like, you know, kapag...
1: Walang kunwari, sound?
0: Meron naman, pero pag nag-joke tayo, mga ganun-ganun lang. Ngayon, mga malakris Aquino na tayo na, para isang Chris Aquino nga dyan. Gaganun pa siya eh.
1: Ano ba? Tito Chok tuloy. Iba yung nasasabi.
0: O, ikaw ah. Sino yun?
1: Tito Joke ba, DJ? Sabi kasi ni Kuya Jupiter.
0: Okay lang yan. nagdadala din talaga sa ano, sa nagsasabi, ganun. So, daming salon pass yung likod mo, DJ Luna. O, wala. Hindi ako nagsasalon pass. So. No need. O, hindi pa nga nagpapamassage eh, ganun. Basta pusa na lang siyang gagaling. Parang mga puso nating nasugatan, di ba? Si DJ Chino, hindi ko alam.
1: Matagal mag-heal.
0: Pero minsan nag-heal na, tapos mamaya maalala niya ulit. Parang, alam mo yung natatanggal yung tahi.
1: Sabi nga nila kasi, parang time heals, di ba? Hindi dapat natin pilitin. Parang putas lang yan.
0: Yes.
1: Na mas masarap yung putas kapag nahinog siya sa puno, hindi yung pinilit
0: ipinilin
1: mo. Ginarburumbet.
0: Mukha lang siyang maganda in the outside, ganun. Pero pag kinain mo, hindi siya ganun katangis.
1: Hindi siya masarap.
0: So, kailangan mag-hilog at mahinog siya ng in a natural way. Mas gusto pa rin talaga natin yung mga natural.
1: Yes naman, no. Hindi talaga maganda yung mga pinipilit na
0: ano tong sabi dito? Pag nabasa mo yung username ko, shot ka later. Sabi niya, si Alfonso Uno nag-comment.
1: Alfonso Uno, yes.
0: Alfonso Uno ng Jones Isabella. Yes.
1: Ikaw, Alfonso Uno, hindi tayo bate. Hindi ako mahilig sa brandy. Doon lang tayo sa mga clear.
0: Mga clear lang daw yung sa kanya. Yung mga pang-tito.
1: Oo, sobrang pang-tito yun. Nagsangir.
0: Ano ba yan?
1: Alam, may kwensyo. May, anong tawag dito? May bumabanat.
0: Prutas ka ba, DJ Chino?
1: Ayusin mo, ha? Bakit?
0: DJ, hinog ka na ba? Hala.
1: Mangga, nakakabisi.
0: Meron pa dito, sabi niya. Alam, bakit ayaw niyang mag-aaw?
1: Ayun, sa taas.
0: Pakikwento nyo nga yung first time ninyo masalang sa dyan sa radyo. Oo nga, no? Pero masyado nang maiksi yung time para ikwento namin. Maybe tomorrow para makapag-prepare kami. Oo, kung paano yung...
1: bukas.
0: Paano kami naging DJ? Pwede pala nating maging topic yun, ano? Ikaw muna, tapos ako, ganun.
1: Yes, a series to, kaya abangan nyo bukas.
0: DJ, hinog ka na ba? Bakit kami?
1: Bakit nga?
0: Bakit? Sige, ang tagal ni Jupiter, di ba?
1: Si Brennan
0: naman sabi, humuhugot siya. Sakto lang naman. Kailangan naman na, di ba? Kailangan naman. Tayo naman ay may mga pinanghugutan naman talaga tayo sa mga buhay-buhay natin. Imposibleng wala. Wala kang pinagdadaanan. Ganon. Ano, stuck ka na lang dyan. Kaya nga tayo may pinagdadaanan kasi kailangan mo yung mapagdaanan para umusad ka. Di ba? O, ano pa?
1: Yung mga bloopers nyo, sabi ni Kuya Jupe. Ang dami mong request, ha?
0: Sabi niya dito, hala, bakit may ganun? Yun daw, Circle, DJ Chino. Circle ang bet ni DJ Chino.
1: Circle lang tayo.
0: Minsan gusto rin yung may multiplication.
1: May hinahalo ka din kasi minsan doon.
0: Ano?
1: Di ba nagiging unleaded pa yung kulay? May hinahalo kami doon. Magaling kami sa mga halo-halong ganyan.
0: Madalas kaming maging scientist, ganon. Kakapanood namin yun ng siniskwela.
1: Yes. Isang kunyari.
0: Tayo'y likas na scientist. Tapos makita mo, mga chemistry na yung pinag-aaralan namin, ano, kahit gabing gabi.
1: Kung ano-ano yung minimix, no?
0: When matching physics or chemistry, alam na ni Alfonso Uno ito. Kailan ba kayo magyayaya dyan, ha? Nang mayaya mo naman. Hindi! Si Mayor kasi!
1: Ay, si Mayor?
0: Doon siya kay Mayor. Pagka ganun, sila nang bahala sa lahat-lahat.
1: Si na Mayor?
0: Physics or chemistry, tapos balancing pa daw.
1: Okay. Kailangan balance talaga kasi hindi pwedeng mas matapang yung isa. Dapat
0: yung sakto lang. Parang sa buhay lang din natin, di ba? Hindi pwedeng sobrang lungkot mo or sobrang saya mo. Dapat balance lang. Kabahan ka na kapag sobrang saya mo ngayon. Yun yung sinasabi nila, ha? Ito pa, Samuel Apostol. Si Samuel Ador.
1: Si Sir yan.
0: Sir Samuel Apostol. Good afternoon, DJ Chino.
1: Ay, magandang hapon po, Sir Samuel Apostol. Teacher, speaking of physics, teacher namin siya sa physics dati. Pero hindi ako natuto kay Sir magtimpla-timpla sa physics.
0: Anong matutunan ko sa physics? Sige.
1: May mahina talaga ako sa physics. Sir, di ba? Alam mo naman yan, sir. You mean karkarigatak, man.
0: At least, di ba? Wala ka naman ngayon dito kung hindi ka pumuha sa kay Sir Samuel.
1: Karkarigatak mga nagkopya-kopya. Sorry, sir. Sorry na tulad.
0: So, isa ka palang, nung estudyante ka pala sa physics nun ay isa kang matalinaw.
1: Yes.
0: Katabi mo ay matalino.
1: Oo.
0: Kaya siya pumasa.
1: Give and take lang yan.
0: Yan. Sabi ni Alfonso Uno dito, November pa, tignan natin.
1: Ay, November
0: daw. November kasi birthday ni Mayor Nel.
1: Advance happy birthday.
0: Pero malay mo, di ba, pagka na siya.
1: Magka-event. Bigla.
0: Nami-miss na namin Q yan sa Jones. Alam nyo ba yun? Nami-miss nyo rin ba kami? Ito pa, nag-iiba pa yata kulay ng mata nyo pag nainom nyo yung unleaded nyo.
1: Pag nasobrahan mo naman, tapos pag dapat kasi hindi masyadong late, no, 'di ba? Tumatawag na siya. Ano pa bang chika na matalinaw, the best joke? Alam, the best joke daw. Ano pang tito talaga yung wavelength ni Kuya?
0: Pang tita. Uy, meron na yun. I-publish na namin yun. I-repose ko na lang kaya.
1: Ay, yung matalinaw.
0: I-repose ko nga yun. Tapos, uy, si DJ Luna, sabi dito, kaso hindi ko mabasa yung kanyang pangalan kasi nga.
1: Character.
0: Oo, ano to? Sino ba to? Tapos yung profile picture pa niya, mga anime. Yan dati si DJ. Oo, dito siya before. Yes.
1: Ooh, okay.
0: Pero kami ang nandito ngayon.
1: Oo.
0: Si Yumi, Megan. Ano pa? Ayun sa'yo.
1: Wala.
0: Walang comment sa'yo.
1: Nanunood-nood lang sila. Mga tumatambay lang sila. Kasi alam mo, nakikutan sila sa akin.
0: Tapos
1: yung iba ay naglilihi kasi. Kaya, speaking of naglilihi, ang daming nabuntis sa Facebook.
0: Oo nga! Lahat ang mga friends ko ngayon nandun sa Facebook. Pare-parehas pa sila ng damit.
1: Yung mga nabuntis dyan sa Facebook, alam niyo.
0: Sana magkato.
1: Oo. Tapos kung mahirapan ka mag-breastfeed, Soya Suprema.
0: Ay, gasta ngayon.
1: Singit natin yung Soya Suprema.
0: Siyempre lang naman, diba? Tapos meron lang akong gustong i-shoutout si Jacob. Pa-shoutout po DJ Luna. Hello, Jacob! Ano pa?
1: Ang bilis.
0: DJ Chino, kasama namin si Arturo. Ara kagabi na kay birthday.
1: Ala! Hindi namin masyado nakasama po yan si Ara. Hindi masyado kasi sobrang busy niya. Pero
0: anong apelido ni Ara?
1: Ni Ara, Bilyador.
0: Akala ko Rawan.
1: Ara Rawan? Ay, gusto mo yan. Ayun, nakasama ko sila last time, sir, nung pumunta kami sa Camp Bali. Nakasama si Mark Jordan, si Arturo, tapos yung ibang mga naging estudyante mo.
0: Bakit kasi Arturo? Ara nga daw kasi.
1: Junior kasi si Arturo din. Yung co-teacher ni Sir Samuel ay si Sir Arturo Villador.
0: Junior.
1: Siyempre, senior yun man.
0: Ay, senior.
1: Kaya naging junior si Ara. Kaso nga, naging Ara siya kasi, babaihan talaga.
0: Dapat kasi kinaibigan nyo si Ara para hindi siya naging Ara. Pag alam nyo, kapag si DJ Chino ang kinaibigan ninyo, magiging talagang 100% lalaking-lalaki.
1: Barkada ka, close ko nga si Ara. Naging leader nga kami sa cheer dance.
0: May nag-comment pa dito.
1: Ang sabi?
0: Mix 97.7 Nagsum It. Sabi.
1: Ay, dati yan.
0: Oo, naalala nyo pa yun. Pero ngayon, syempre, minsan sinasabi pa rin namin yun. But for now, we are saying it's Sweet on 7.7, today's best mix.
1: Yun, nasa test,
0: Yes.
1: Speaking of mix talaga,
0: diba? Naalala ko nung mix pa ang pangalan ng natin dito sa DWMX. Kaya mix kasi, di ba, MX?
1: Uh-oh.
0: Tapos, siguro nung mga time na yun, DJ Chino, naging DJ tayo, hindi ko alam kung papatok tayo nun.
1: Hindi ko alam. Kasi
0: alam mo, ang English sila nun.
1: Mga konyo sila. Pero andito pa rin yung isa, si DJ Nathan na tira.
0: Pero si DJ Nathan, nagiging bardagul na rin katulad natin.
1: Nahahawa na siya. Yes. Nag-a-adapt na siya.
0: Pa-shoutout daw po Cesar Pataray.
1: Cesar Pataray. Mabilis yan si sir.
0: Yes. So, syempre naman. Hindi siya, mabilis siya. Hindi siya
1: Pataray.
0: Santiago City. Yes po, Ma'am Arlyn. It's from Santiago City. We are here in Santiago City. Matayin mo din, DJ Chino, yung trending buntis. Paano nga? Hindi, ayaw niyong itry yung sa may AI. Kasi nga, di ba, kapag ka nag-ano ka ng AI, nababawasan yung tubig natin dahil sa sobrang daming...
1: gine-generate ano, na.
0: Gine-generate. So, wag na tayong ano...
1: Ayaw.
0: Doon tayo sa natural. So, DJ Chino, paano mo magiging...
1: At saka hindi natin...
0: Paano ka susunod doon sa trending na yun kung natural?
1: At saka hindi ako mahilig na sumunod sa trend. May mga trend na pwede mong sundan, siguro meron din yung ayaan mo na lang, ganun.
0: Yes.
1: Palagpasin mo.
0: Tapos, ito pa. Shoutout po kay Sir McCorker po. And speaking of DJ Chino, ayaw daw niya sa mga ganong trend, face reveal DJ Chino, sabi nila dito. Ayan si DJ Chino. yung anime ang pangalan. Anime! Ayan si DJ Chino. Ganyan ba natin? Para, ayan. Sige na.
1: Agini-English kayo man nga duwa, DJ.
0: Okay. Gusto mo ba?
1: Ginawa natin yung umuno na nagdaringong.
0: Gusto mo ba? You want us to speak in English? Baka kayo pang unang magdaringo sa English namin. Lawa. O yung mga viewers natin yan na, sabi, nag-emote po sa thread si DJ Chino. Ala
1: sa thread?
0: Alam mo, follower mo rin ako doon.
1: Hindi na lang nag-emote doon.
0: Ano?
1: Hindi, mawala lang. Mema-mema lang. Mema post.
0: Hindi kasi ako mapost sa thread eh. Pero may mga emotes din ako doon. Emote? ano, gin-English ka noon? Ano ka sabi dyan? No? No, pero no yung ano, sagot.
1: Oo.
0: What time is it, DJ Chino?
1: Malapit
0: okay pa yan. Hindi, okay lang yan. Go lang. Kung si DJ Luna Ayumi, paano naman si DJ Chino?
1: Sino ba ako doon?
0: Nixie.
1: Hindi.
0: Eh, mag-solo ka na lang. Jamie Sikat.
1: Jamie. Ayan mo na, oo.
0: Taga Santiago City daw. Ala, ano to? Santiago City, DJ Chino. Ala ka, mukhang nababasa yata ano yung mga kwan mo, yeah. Trend mo.
1: Oh, wala na naman sa mga ginagawa. Tinatag ko lang nun kung...
0: Yes, nagpipin lang naman siya ng location, di ba? Nakapin lagi location niya.
1: Yes,
0: yes. Today's best mix! Oh, ito pa dito si Shomai ay nag-comment.
1: Ano sabi
0: niya
1: Shomai?
0: Dito, shoutout daw kay Ma'am Leslie.
1: Ay!
0: Kilala niyo yun?
1: Kapo, nag-message si JTD. Napag-google pa. So, medyo naiinis ako kasi... Grabe, sabi ko, grabe itong mga Gen Z. Hindi ko maintindihan yung pinagsasabi. Sabi niya kasi, where's LJV? Sabi niya, where's L... Ano yun? Sabi, ako naman si...
0: Ako pala yun.
1: Oo. Ako naman. So, sobrang lutang ko na. Ginugil. Yes. Wala lumalabas. Ikaw pa rin yung hinahanap niya.
0: O, diba? Kapag ka nandito ako, wala kayo. Kapag wala ako, hinahanap-hanap niyo ako. Ganun naman talaga yun eh, diba? Umagamit kaya ulit ako para hanap-hanapin niyo ako. Papasok ako bukas. DJ Chino, ipaalala mo sa akin. Iuuwi niyo yung helmet ko para masundo mo na ako.
1: Go!
0: Okay. Sabi mo yan ha. No prutas ka, DJ. Nagmayat ka nga purusin.
1: Hinug na. Hinug na, malalaglag na.
0: Ano yun? Parang pinapatigil na tayo ng pagkakataon na. Ano, marami pa ba kayong mga ano? Nasa EMA po si Kuya Froylan Biray po, DJ.
1: Yes.
0: Kilala ko yun.
1: Oo, kapatid mo yun. Kaloka ka.
0: Ano pa? Kuya Jupiter. Tito Jupiter. Kuya ba Tito? Ano bang gusto mo?
1: Ano ba?
0: Kapatid mo po. Sa screen na lang ako laging nakatutok. Baka ikaw na lang ang kulang sa harap ko.
1: Hoy!
0: Sabi ni Sir Zed. Sino ba tong si Sir Zed?
1: Kaya nga, may mo lang yan.
0: Kilala mo ba to si Sir Zed?
1: Patingin niyo yung mukha niya. Ba't kalahati lang?
0: Hindi ko alam.
1: Sir Zed, istong kita mga miss TikTok.
0: Sir Zed, kamusta na? Sabi naman ni Eman. Hi! Nabasa ko lang, DJ, sabi niya.
1: Ibig sabihin talaga, inaabangan mo.
0: Oo, sa trend. Sa trend pa pala siya nagkakalat.
1: Hindi ako nagkakalat doon. Mema nga lang yun, mema.
0: Hindi, tsaka ano, alam mo, pagka sa Facebook kasi ako nag-post-posting ng mga ganyan, may masasabi din sila eh, ganyan. Daming pakila meron sa Facebook. Kaya ako, kapag ka meron akong, yung parang gusto kong mag-post ng, ano lang, yung gusto ko lang siyang i-share sa mga close friends lang, sa IG ako magpo-post, or even sa TikTok, ganyan.
1: Oh.
0: Diba? Kaya mas madalas talaga, nag-scroll-scroll ako sa TikTok. Kasi nga, sa Facebook, kapag ka nag-scroll ka doon, medyo toxic. Sa totoo lang ha.
1: Oh.
0: Tapos sa TikTok naman, ang ayoko sa TikTok, ang daming yellow basket. Walang gano'ng toxic doon, pero ang daming yellow basket. Ang daming, alos, ano tuloy, araw-araw meron akong dalawang parcel. Ganun. Nabasa ko lang, DJ. Oh. Ano pa? DJ Luna, Rocketeer. Ala, sige. Oh. Hi, ma'am. Your former student here po. Hello, Shoo. Sapatos yan.
1: Hindi mo maalala.
0: Hindi, yung pangalan niya kasi dito, Shoo.
1: Shoo.
0: Hello. Hello daw, DJ Chino. Sabi naman dito ni, ano, yung pangalan niya dito ay yung nahuhulog na dahon. Rocketeer daw. O, sige na. Take my hand, close your eyes, with you right here, I'm a rocketeer, let's fly. O, yun, okay na yun.
1: Ah, nabitin sila.
0: Okay, dami ko ng Rocketeer entry. Diyos ko, lahat na lang ng ano, lahat na lang halos nung bundok na mapupuntahan ko, may ganun ako. Ano to, daming budol here sa TikTok.
1: Yes.
0: Oo. Ang dami talaga, mga yellow basket, ganun. Siyempre, ikaw makikita mo, uy, kailangan ko to, uy, kailangan ko to. So, add to cart, ganun, mamaya, i-check mo naman, oh, pwede na tong i-check out kasi napag-isipan ko na kailangan ko talaga siya.
1: Kino-convince mo yung sarili mo na kailangan mo talaga yan.
0: Oo. Sabi naman ni Brennan, alisin na yung FB dito sa Pilipinas. No! Hindi pwede kasi sumasahod na ako sa Facebook. Sa Facebook, hello!
1: Nag-link ka ka no, kumanta more.
0: Sabi?
1: Si Kuya Jupiter.
0: Ah! Adult order, DJ, sabi. Pero tari sa Facebook, ang dami rin nagla-live selling, di ba? Napunta na halos lahat sa TikTok. Kasi mas madalitan lang talaga siya. Oh. Click the yellow basket, mga ganun-ganun na lang. Yun. Nagtakalatan, DJ Chino.
1: No.
0: Oo, namisa daw niya. There are ano na talaga na hindi po namin pwedeng i-air. So, babasahin ko lang.
1: O, sige, ano sabi niya?
0: Okay na yun.
1: Ah, sige. Ano oras out mo? Sabay tayo pa uwi, Sam. Tapos tignan mo, St. Peter Funeral. Hala kayo. Loko. Isasabay niyo ako. Mauna na lang po muna kayo.
0: Oo. Yan yung mga kwan namin na, sige, okay lang, go lang.
1: Ayaw pa namin magpahinga.
0: Okay lang, hindi pa kami pagod.
1: Yes,
0: gusto ba namin magtrabaho. Okay, kaya yung ano pa yan,
1: next time
0: na lang po.
1: ayoko po kayo kasama.
0: Bakit naman kasi yan?
1: Hindi ko alam, bigyan na pa comment eh.
0: Ayaw nga. Follower mo ba yan?
1: Hindi ko sure.
0: Siguro ano, random siya na nagtitingin-tingin. Ganun. May mga ganyan talaga sa TikTok. One Voice 27 DJ. Ha? Ano yun?
1: Ano yun?
0: Ano, kakantahan ko ba kayo? Gusto nyo ba kantahan ko kayo? Wala nang boses, oh.
1: Sige.
0: Hindi ko alam kung anong kakantahin ko.
1: Anong kanta?
0: Rocketeer na nga pinakanta nila sa akin, eh. Lagi na lang nilang na ano yun, diba? Tapos, alam mo, dito pa sa Facebook, sayang yung isang video ko na medyo nag-viral ng konti. Kasi copyright daw yung music. So, yung ginawa ko dun sa next na video na in-upload ko, ako yung kumanta. Diyos ko po, kinopyright din. Boses ko na yun, kinopyright din. Ano yan?
1: May verification, inactivity daw.
0: Paano yung inactivity eh? Di ba gumagalaw ka naman?
1: Oo, hindi ko alam dito.
0: Steep man kanta MDJ. Ano po yung question nyo po ngayon, DJ? Ay, ang question namin ngayon, kanina pa namin pinag-usapan yun, actually. Okay na yun.
1: Oo, okay na.
0: Oo.
1: September.
0: Bukas ha, magla-live kami ulit. Magla-live siya dyan, magla-live ako dito, magla-live kami doon. DJ Chino, please lang, sunduin mo ako para alam mo na kung anong susunod na mangyayari. Early out ako bukas.
1: Hoy, bakit?
0: Even ako eh.
1: Okay.
0: O, pero meron naman tayo, 3 to 4 magla-live naman
1: sige,
0: kami.
1: Sige. Yes. Pwede po mag-request, pwede po Phoenix, go, i-drop mo na yun. Bago kami magpaalam, dali.
0: Ano ba yun?
1: Hindi ko alam. Wala request daw siya.
0: Ano? Anong request?
1: Hindi ko sure. Wala
0: ano,
1: pa.
0: Anong request? Yung steep, hindi ko kasi masyadong ano, hindi ko masyadong kabisado. Hanggang anong oras po kayo bukas? Ang duty po namin ay 2 p.m. hanggang 6 p.m. Yes, pero tomorrow, hindi ako malilate bukas, pero early out.
1: Sige.
0: Ganun din naman, Monday to Thursday, that's our ano, duty, 2 p.m. to 6 p.m. Mas madalas nga lang pumasok si DJ Chino. Kasi nga, ako eh marami akong ganap sa buhay. Busy tayo, pero gets naman niya yun. Minsan naman si DJ Chino naman ang babawi sa akin. Okay? Tas ano, magla-live selling na rin kami bukas, gusto niyo ba? Ay, ang topic natin bukas pala ay yung kwento natin paano tayo naging DJ.
1: Yes.
0: Ganun na lang. Oo. Gusto niyo ba din ba ng vlog kung paano kami nagdi-DJ-DJ ganun?
1: Sige
0: na lang. Diba? At dahil dyan, DJ Chino, it's already 4:38. And then time checks brought to you by Sweet Nana 7.7. Today's best mix.
1: Bye-bye.
0: Yes, bye-bye.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
3: Sweet 97.7.

0: Believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
4: Disadeco?
3: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
4: Wow, ano namang meron dyan?
3: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
4: Oh, swab yan ah.
3: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
4: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
3: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
4: Paano mo naman nasabi?
3: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa

0: ang inyong fashion ambassador to the world, MX3 Capsule, dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga

0: Mega, Makirel, mabibili sa inyong mga suking grocery, supermarket at mga sari-sari store sa inyong lugar.
1: Magandang araw po, ma'am. Ano po yung pangalan niyo, ma'am?
2: Ako po si Annalyn Mago, taga Mansalay, Oriental Mindoro.
1: Ilang taon po kayo?
2: 44 na po.
1: Uminom daw po kayo, ma'am, ng Doc Lemuel's Coffee at saka yung Bionic Capsule. Bakit po kayo uminom ito?
2: Sa pag-inom ko po ng Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee, bumawa po ang aking dugo at naging 120 over 80 na lang po. Dati po ay 140 over 100. Kaya po, minintay ko pong uminom para bumaba ang aking dugo.
1: Yung nanay niyo po, ma'am, uminom po daw nito? Bakit po?
2: Yung nanay ko naman po ay high blood din po at may ano po, mahirap mag-ihi. Kaya po, uminom siya. Siya po ay naging normal ang pag-ihi. Ihi po na siya ng ihi nung uminom ng Lemuel Capsule.
1: Bionic Capsule?
2: Opo.
1: Okay. Ano po yung masasabi ninyo, ma'am, sa mga hindi pa nakainom ng Bionic Capsule?
2: Subukan niyo pong maintain ang Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee dahil maganda po sa katawan ang coffee at capsule po.
1: Okay, salamat, ma'am, ha.
3: Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Your beauty is beyond amazing. Located at the second floor level of Philippine Business Bank, City Road, Santiago City. Contact us at 0917-574-1876 or 0956-924-9298. Mm-hmm.

0: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Non-surgical body contouring promo, eye sculpt, muscle toner, and fat dissolve. Alif skin type, meso RF or meso lipo. And Ulti non-surgical face lifting and contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Sleeping Business Bank, Cedar Road, Centro East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876. Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Your beauty is beyond the amazing.
1: Your beauty is beyond imagination.
2: DTX 500, ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Mag DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX

0: piling oras para sa ating program, The Supercharger. Yes.
1: Mapapatid.
0: You're still tuned in kasama ang inyong kabugerang Dos Jockey on air, DJ Lou. Medyo nasa silent-silent ako ngayon sa mga kaganapan sa aking TikTok. Mariam Roy, nasa radio ka ba ng August 9, DJ? August 9 kasi, Sunday, wala akong duty ng Sunday. And on August 9, I have two events. Event ko ng tanghali, doon sa birthday ng anak ni DJ Melvin ng A-Sounds Pro. And hapon naman, meron din akong event, mga fairy-fairy event naman kami. So, wala ako dito ng August 9. Pero nandito ako sa Santiago ng August 9. Rods, shout out po, ma'am. Please, from Still Asia May, Kawayan, Bulacan. Hello, Rods! Shout out, lalong-lalo na sa mga nakikinig sa atin dyan. Sa Still Asia, all the way from May, Kawayan, Bulacan. Wow, maabot tayo doon. Ngayon, ang hinahanap ko ngayon, yung mga nagko-comment ng mga kung ano-ano sa akin kanina. Sige, ngayon tayo mag Q&A portion kahit medyo nakakatakot sagutin dahil on air at live na live sa radyo. Pero ang pinagtataka ko, sino kaya si Brenna? Brennan Espartinez, si Agatom. Yun ang kilala kong Brennan eh. Tayo na sa sineskwela. Kaya tayo natututong maging isang scientist dahil sabi nga niya doon, tayo'y likas na scientist. Mistok mo nga ako kagabi. Tinignan ko lang kung sino yon. Sino tong Brennan na to kang ngayon? So, kasi naka-view siya sa profile ko. So, chinek ko din. Tapos sinignan ko, wala akong makitang clue kung sino ka. Sino kaya tong si Brennan na to? Oh, sige. Who are you? Shoutout daw po sa mga driver, ma'am. Sila Levy at Benny Razo. Mga driver na sweet lover. Driver na sweet lover daw. Mga kilala ba kayong mga ganyan? Sabi ni Rods. Sila Levy daw at Benny Razo. Baka mabuko mo ako. Ikaw ba yarn? Ayan mo na. Siyempre, baka mabuko mo ako. Sino kaya to? Ano si Brennan? Oh, Brennan. Imposible! Sige, ayan mo na. Hindi ko na alamin kung sino ka. Ang mahalaga, mayroon tayong follower na nakipag-interact sa atin sa TikTok.

0: Dahil nga meron pa po tayong ano, meron tayong isang isa pang oras. Hindi, konti na lang, ilang minuto na lang. So ano ba ang dapat nating pag-usapan sa mga oras na ito? TikTok name ko lang yan. Alam mo dun sa ano, sa pag-chat-chat, pag-comment-comment mo, kilala na kita. Just tell me if that's you. Ang hirap mo magla-live sa TikTok tapos ano. Siyempre ang ikuwento natin, parang yung mga kwentong-kwento. Yung ano, yung based on your sa pagta-type, anong tawag doon sa typing ano?
1: Walang panalo.
0: Basta ganun. Okay, Brennan. Sige. If it's really you, then go for it. Ang kapang O's na nalaman siya. By the way, let's have another song. It's a song from Ben and Ben. It's a song called Lifetime. It's their imagined version of that song. As requested here at Sweet 97.7, today's best mix. And that song's brought to you by Don Pedro's Diner. Authentic Filipino flavor. Serve with heart. Again, here's Ben and Ben in a song called Lifetime.

0: Good afternoon, sweethearts. The time now is 5:30, and this time check is brought to you by Disa Deco, tested by time in making lives better.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Resort. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng lupira mad yung sa pagkasay. Lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Mm-hmm. Ngayon, mayroon po akong isang sasin ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasin na lang, Kuya Boy. Mm-hmm. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500, araw-araw sa mga DTX 500.
1: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
0: DTX 500 sa mga butika.
2: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: The Super Charger.

0: Paris, Mount GTX 500. Mabibili sa mga butika. GTX 500.
1: Ako si Renato. Nadiagnos ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang GTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX 500.
0: GTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swabe yan ah.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Paano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa

0: Center, the Sedeco Hotel, Resort, and Event Center. Coffee Processing, the Sedeco Memorial Homes and Chapel, the Sedeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, the Sedeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang the Sedeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng the Sedeco Rice, the Sedeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
1: Grabe pala ang the Sedeco.
0: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
1: The best, tara! Mag-member na tayo sa the Sedeco.
2: The Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
3: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angatanan, Bayambong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
4: Sir Andoy Donawan, taga-san po kayo?
5: Taga-san, taga-Rubiscrino po.
4: Dok. Ano ang dating naramdaman nyo bang umunta sa Bayunit?
5: Dati po kasi is medyo laging sumasakit yung tiyan ko, balipan-lipat yung sakit, tapos dito sa tiyan ko, dito sa tiyan ko ng balita, tinsan, mahihirapan ako. May nga pa ganun.
4: Magdami.
5: Oo.
4: So anong ginamit mong gamot ng Bayunit nung hindi ka makadungi?
5: Gamit po ako ng easy out, dalawang beses sa isang linggo. Pero ginhawa naman.
4: So hindi talaga lumabas yung bato mo?
5: Hindi pa nung yun ang gamit ko.
4: So anong ginawa mo?
5: Pumunta ako sa Bayunit, nagpa-schedule ako ng tonsil right of Lemuel.
4: At ngayon ay anong naramdaman pagkatapos ng cleansing?
5: Siyempre ginhawa sa katawan ako.
4: Natanggal yung bato mo, nakita mo gano'ng karami?
5: Dami nga, may isang baso yata yung lumabas.
4: So yun po mga kababayan ha. Ano ang maging mensahe mo sa mga tagapakinig po natin?
5: Sa mga nakikinig, mga gustong bubukan, walang operasyon, kailangan lang dito is operasyon. Subukan nila pumunta sa Bayon Alternative Care Center. Magpa-cleansing din tayo para maramdaman din yung ginhawa sa katawan.
4: So yun po mga kababayan, narinig po ang testimony at yung facility natin na si Sir Andoy Dolnawan from Barbis Quirino na siya po ay nag-success sa kanyang cooperation. Sabi natin, sa Bayonic Alternative Medical Center, walang operasyon, walang orasyon, kailangan lang ang kanilang cooperation. Okay. Kaya salamat po sa kay Sir Andoy Dolnawan na siya ay nakipag-cooperate at kung paano nilabas yung bato sa kanyang katawan.

0: Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: The Night Ride Mix with DJ Nathan.

0: Manganese Mag GTX 500.
1: Mapibili sa mga butik GTX 500.
2: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang GTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX 500.
1: GTX 500.
3: Mapibili sa mga butik.
4: Wednesday!

0: Gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
2: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko.
5: Taga Davao City at ito ang kwentong MX3 ko.
6: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX3 ko.
7: I am 74 years old. Ito ang aking kwento.
8: Mga kwento ng pag-asa.
9: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyang katuig. Siguro 110% na dako kayo siya o impact.
10: Therapy na ako next year.
11: Feeling ko 55 years old na ako dahil dawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
8: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
12: I'm Beverly Flores Bacaro. I'm 44 years old. I'm a martial arts instructor and a preschool teacher. As of now, mostly online na kasi ngayon ang teaching. So, I still teach martial arts pero on hold din because at the moment, so eventually siguro I could go back to teaching. I lost both of my parents last year. Yung mom ko, she was a cancer patient, but because of the unavailability of hospital beds during that time, kasi kasagsaga ng pandemic noon, hindi na namin siya naibalik sa hospital. And for my dad, ano kasi siya, he had a quadruple bypass for 22 years. Actually, nalampasan na niya yung tanning. Tanning sa kanya was 10 years. He reached 22 years, pero ayaw rin niya magpa-check up because of the pandemic. So sabi niya, couple of months na naman eh, wag na. He died of a heart attack last December naman. So yun yung challenges that I had to face during the pandemic. Pero ano naman eh, as long as we trust God, alam natin na kahit na medyo parang negative, God is still in control. Ang inspiration ko to get up every day and be active, be healthy, yung niece ko, kasi I have a niece. And kahit na nga I lost both of my parents, siya yung source of joy ngayon ng family kasi I only have one sister, so dalawa lang kami. And di ba kasi yung joy ng bata? Kasi gusto ko rin na to remind her of her grandparents and what they stood for para siya rin hindi niya makalimutan yung love na binigay nila sa kanya. I'd like her to see the world in a positive way. So siya yung inspiration ko. Ano eh, yung MX3 was introduced to me by my dad. I've been using MX3 coffee for 18 years na kasi 20 years na ako nagma-martial art practice kasi ang dad ko, chronic ang rheuma nun. As in, hindi siya nakapasok sa office ng 1 month, ganon, dinadala sa house ng office yung paperwork, ganon katindi. Then, na-discover niya yung MX3 coffee. And lagi niya sinishare yun sa mga kakilala niya na nagkakarayuma rin. Now, you try MX3. Ang gamit naman niya yung coffee and yung capsule. So ako, when he introduced it to me, since nagma-martial arts din ako, since then, ininom ko na siya. So up to now, umiinom pa rin ako ng MX3 coffee. So malaki ang benefit sa akin. Ilang years na ako nagka-practice ng martial arts. Hindi ako nararayuma, kumbaga. So, tinuloy-tuloy pa na siya hanggang ngayon. And nire-recommend ko rin siya dun sa mga friends ko na kahit yung mga parents ng friends ko na nagdireklamo sila na nareumatism, na may pain sa joint. Sinasabi ko sa kanila, itry nila yung MX3 coffee. And sinasabi nga nila na malaki ang benefit na nakuha nila dun. Yung iba naman, dinadagdag din nila yung capsule kasi si daddy both yung ginagamit na. Pero ako, for me, I've been using the coffee na for many, many years. Sa breakfast ko, iniinom yung MX3 coffee and 4 o'clock in the afternoon. May mga nagtatanong din kung hindi ba ako nasaktan ng katawan, ng balakang, kasi nga, I mean, 44 na ako eh. So they asked me if anong secret mo? Bakit ganon? So I tell them my story and my dad's story kung paano natulungan kami ng MX3. Yun yung way na i-inspire sila also to try it. And so far, yung mga nire-recommendan ko naman, they find it useful din sa kanila. So that's my way of encouraging other people by setting an example for them. Tested and proven ang MX3, kaya nandito ang tiwala ko dahil angat siya sa iba. I'm very thankful sa MX3 dahil malaki talaga ang tulong niya sa amin and yung mga friends ko na na-sharean ko rin about MX3. Kaya maraming salamat sa MX3. This is Beverly Flores Vaccaro at ito ang kwentong MX3 ko.
13: Mix 97.7 now turns the music back on.
14: Overload. Pleasure overload.
13: Here it comes.
15: Great.
13: Mix 97.7. Today's best mix.

0: Mix 97.7. Today's best mix.
1: EWMX is a proud member of the KBP, the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Check our time, it is now exactly 7 o'clock. Time brought to you by MX3 Coffee Mix. Naka MX3 araw-araw, kaya M Extraordinary.
0: Today's best mix. Today's best mix. 97.7. Where we play your music your way all day, every day. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say na naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, na po nagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
3: Apo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung danaka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din ko yung boy. Kung saan, dalawang bench pa, isang araw.
3: Tama.
2: Malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko. Malakas.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Dunkit Ali, ginseng, at ginkgo biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
5: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: DGX 500 Irregular na Regla o Mens. Ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Ang DGX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DGX 500, bibili sa mga DGX 500. DGX 500.
7: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DGX 500 araw-araw, laking pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
6: DGX 500, mabibili sa mga butika.
8: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higup na! Mabibili sa mga butika at grocery.
9: Si Rufino Facon para sa Bionic Alternative Healthcare.
10: Ako si Rufino Facon, taga-Caligian, Burgos, Isabela. Mayroon problema sa gallstone, asthma, cholesterol, high blood at diabetes. Nagpa-check up ako kay Dr. Lemuel Sonio ng Bionic Alternative Healthcare Center at nag-normalize ang aking blood sugar, blood pressure at diabetes at lumabas ang bato sa aking abdo. Subukan ang Bionic Alternative Healthcare Center para sa all natural healing process.
11: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
12: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
13: Disadeco?
12: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
13: Wow, ano namang meron dyan?
12: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
13: Oh, swab yan ah.
12: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
13: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
12: Sigurado rin.

0: Sodeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, the Sodeco Hotel, Resort, and Event Center, Coffee Processing, the Sodeco Memorial Homes and Chapel, the Sodeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, the Sodeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang the Sodeco All-in-1 Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng the Sodeco Rice, the Sodeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
1: Grabe pala ang the Sodeco?
0: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
1: The best, tara! Mag-member na tayo sa the Sodeco!
2: The Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
3: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
4: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal ng iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
7: Healthy family. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
8: R-I-S-E,
7: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
9: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama! Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, Rise Up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a
7: healthy family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na

0: As hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
1: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
0: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
1: na may positibong epekto sa katawan
0: sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
1: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
0: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
1: magdulot ng enerhiya,
0: naglalayon sa malusog na balat,
1: malusog na puso,
0: at iba pang aspeto ng kalusugan.
1: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1
0: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
1: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
0: at positibong buhay.
1: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1
0: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
1: ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
1: Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
2: Sa buong Pilipinas.
1: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
2: Testimonya,
1: patotoo,
2: karanasan,
1: maging mga katanungan
2: sa pag-iinom at paggamit
1: ng Rice Herbal Products.
2: Ito na ang inyong lingkod
1: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
2: Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating malatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Pakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang ibilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand.

0: San Mandao po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Meron na tayong caller agad-agad sa ating po namang linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang magandang
0: maga din po. Yes po, magandang kalusugan po. Nanay, sino po sila?
1: Nanay, si Bebe ng Bungabong Oriental, Mindoro.
0: Nanay?
1: Bebe.
0: Nanay Bebe, okay po. Nang Bungabong Oriental, Mindoro. Okay, Nanay Bebe, ilang taon na po kayo?
1: 76.
0: 76, okay po. Nanay, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Ay, oo naman. Mahigit ng 2 taon.
0: Okay, ano po yung mga, mga naitulong na po sa inyo ng araw-araw na pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay Bebe?
1: Yung naging regular na ang ating pagdumi.
0: Naging regular na? Opo, Nanay. Ano pa po yung iba?
1: Masarap kumain at tumulog.
0: Masarap kumain at patulog. Okay po, Nanay Bebe, nung kayo po hindi pa po nainom ng ating rice coffee, bago nyo po makilala yung ating rice coffee, ano po yung mga iniinang karamdaman ni Nanay Bebe?
1: Ina po marami, Kuya Boy.
0: Ano po yun?
1: May diabetes daw ako.
0: May diabetes daw po kayo. Opo. Ano yun? Napa-check up nyo po sa doktor? Doktor po yung nagsabi noon sa inyo?
1: Hindi. Albularyo lang.
0: Ah, albularyo. Okay po. So, dapat po kasi, Nanay, para masiguro po natin kung ano po yung iniinda po ninyong karamdaman, dapat po nakapag-check up kayo, nakapag-laboratory po kayo. Pero, sa pakiramdam niyo po, ano po yung pakiramdam po ninyo, Nanay? Mahina yung katawan?
1: Ha?
0: Mahina yung katawan po ninyo dati?
1: Dati, pero Nanay, malakas na ako nag-rice coffee.
0: Ah, malakas na nung nag-rice coffee po kayo. Very good po, Nanay. Nakakailang sachet po kayo ng ating rice coffee, Nanay? Ano po?
1: Minsan nakaka-apat na sachet.
0: Minsan nakaka-apat na sachet ng ating rice coffee. Very good po yun, Nanay. Sa buong maghapon po yun?
1: Ha?
0: Sa buong maghapon?
1: Oo. Meron pa nga sa gabi.
0: Oh, nakakaapat po kayo. Opo, very good po yun, Nanay. Nanay, ano yun? Anong oras din yung iniinom yung ating rice coffee, Nanay?
1: Sa umaga, tanghali.
0: Yung
1: bago, pag namin, bago doon, pagkakain ng hapunan.
0: Ah, very good po yun. Bago matulog.
1: Mm-mm.
0: Very good po yun, Nanay.
1: Kuya Boy.
0: Ano po yun?
1: May katarata pati ako.
0: May katarata po ngayon, opo. Kumusta na ngayon nung kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
1: Ayun, parang nalinaw-linaw naman ah.
0: Nalinaw-linaw naman ah. Okay po, very good po yun. Kaya po hanggang ngayon, patuloy po kayo sa pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Boy!
0: Po!
1: May tanong ako sa'yo.
0: Ano po yun? Go ahead po.
1: Masamang magpapatak ng ay mo sa mata.
0: Kung masamang magpapatak ng eye mo, kung yan po, Nanay, ay advice po ng doktor sa inyo, pwede po yun. Basta po, ang nagsabi po sa inyo ay doktor, eh pwede po yun, Nanay. Kung ano po yung sasabihin po sa inyo ng doktor, anong irereseta po sa inyo, ano po yung advice sa inyo ng doktor, sundin nyo po yun. Pero kung hindi po doktor yung nagsabi sa inyo at mag-self-medicate po kayo, hindi po yun pwede. Lalo na po yung mga gamot na galing po sa kumbaga reseta po dapat ng doktor na hindi naman po nireseta sa inyo at gagawin po ninyo, hindi po yung pwede. Dapat po, Nanay, reseta po ng doktor sa inyo. Okay?
1: Dahil pag ako nagpapatak, na aalisin dumibaga ng mata ko.
0: Mm-mm. Pero mas maigi po, Nanay, kung doktor po yung nagsabi po sa inyo.
1: Ako nagpatingin sa doktor, ayun lang, tinignan lang. Ako daw ngayon may katarata. Yun lang.
0: Ano pong sabi? Ano daw po yung solusyon sa katarata po ninyo?
1: Ay, ako opera daw. Ako ayoko nga magpa-opera.
0: Opo, kasi po yung ang solusyon po talaga sa katarata ay yun nga po, operasyon. Yan po yung sinasabi ng doktor. Pero sabi nga natin, halimbawa po para po sa inyo na ayaw po ng operasyon, makakatulong po yung ating rice coffee. Pero kung susundin po natin yung doktor, ay mas maigi po.
1: Eh, sabi nga nung iba sa akin, huwag ko nang ipagtira ang aking mata dahil mas makilan. Saka sabi sa akin yung aking pinsan, eh, ate, huwag mo nang ipagtira. Mahirap na ako tatlong bihis na inutira ang doktor, lalo akong hindi nakakita.
0: Mm, okay po. So, nanay, simulan nyo na, kumbaga, ipagpatuloy nyo lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Ayun nga, tuloy-tuloy ako nga inom ng rice coffee.
0: Very good po yun.
1: Aawas ako ng rice coffee, inaaway ko yung mga anak ko.
0: Ano po yun?
1: Inaaway ko yung mga anak ko, baka ako hindi binibilhan.
0: Ah. Kapag hindi po nabili sa inyo ng ating rice coffee. Okay po yun, nanay. Basta po ituloy nyo lang po yun. Yung pag-iinom po ng ating rice coffee dahil maigi po yun sa inyong pong kalusugan.
1: Oo.
0: Okay. Basta ituloy-tuloy nyo lang po. Araw-arawin nyo lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee kasi yun po yung makakatulong po sa atin.
1: Sabi ko nga na, yan lang ang bibigay sa akin ang lakas ng katawan pag mula ano ako mag-rice coffee.
0: Tama po yun. Basta po tuloy-tuloy lang at araw-araw lang po yung pag-iinom po nito.
1: Saka, boy, bakit may panadating ula pa rito ang 25-in-1?
0: Wala pa po dyan. Saan po kayo nabili dyan sa Bungabong?
1: Sa bayan ng Bungabong.
0: Nalibot nyo na po ba yung mga butika dyan sa inyo?
1: Oo, aapat lang naman ang butika din eh.
0: Ah, so wala pa po ng ating 25-in-1?
1: Wala pa.
0: Okay
1: po. Puro put lang.
0: Ah, lahat lang po 14-in-1 plus 1.
1: Teka, ang gusto ko ng mag-aboy ay yung vitamin niya.
0: Alin? Yung capsule?
1: Oo, yun ang gusto kong itubang sa rice coffee.
0: Ah, sige po nanay, hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa atin po namang mga deliveries ng sa gayon ay malagdyang po dyan ng 25-in-1 tsaka yung atin po namang capsule pati po yung ano, yung sabon dapat makagamit na po kayo noon.
1: Nakabili na nga ako eh.
0: Ah, meron na, nakabili na po kayo ng ating sabon. Kumusta naman?
1: Ay, maganda nga iyang makuha sa mukha para bagang malamig siya pag nahilamos.
0: Tama yun, tsaka parang binabanat yung kutis natin.
1: Mm-hmm.
0: Yes po.
1: Yung iba para na ako hindi natanda.
0: Yun. Dahil po yun dun sa atin po namang sabon. Tama?
1: Siguro nga.
0: Oo po, ganun po yun. Kasi yun po yung may anti-aging po kasi yung ating sabon. Kaya po eh, napagkakamalan po kayong hindi natanda. Kayo po ay 76 years old na pero baka po yung itsura po ninyo eh, parang 40 anyos lang.
1: Sabi nga nila, sabi ng mga nakarini, parang kung ano nila ako nakilala na gayon pa rin hanggang ngayon. Kaya matanda na ako, ha?
0: Kasi po, kasi nga po nanay, dahil po yun dun sa atin sabon. Kasi may ano po yun, sabi ko nga sa inyo, meron po yung anti-aging effect sa atin. Yung pong pangungulubot po ng ating balat, yung maagang pagtanda ng ating balat ay napipigilan po ng atin po namang sabon kung ito po ay araw-araw po natin ginagamit. Dahil nga po sa taglay po kasi nitong glutathione extract, meron pong kojic extract, meron pong papaya at carrot extract. Yun po yung nanay, yung nakakatulong po sa atin.
1: Yung nanay niya, mga apo ko, si nanay ang kinis lagi ng pisngi.
0: Sabi sa'yo eh. Sabi sa'yo eh, di ba? Kasi po, napakaganda po talaga ng sabon, yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap na talagang nakakatulong po sa atin. Basta tuloy-tuloy lang po. Hindi lang po sa mukha, nanay. Gamitin niyo po sa buong katawan po ninyo.
1: Oo nga, buong katawan niya.
0: Dapat, ganun po. Para buong katawan po natin ay matulungan at the same time, protection po natin yan sa ating po namang balat dahil kung meron tayong rice coffee na nagpo-protekta sa ating po namang kalusugan sa loob ng ating katawan, dapat pati rin po sa ating balat, meron din pong protection. Yan na po yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Teka, magaboy, ang tagal umindik to sa akin, alam mo, halos kulang-kulang dalawang taon bago nag-itik to sa akin, kadawa niyang pag-aano sa akin, kung yung rescue pay, paglilinis yata.
0: Opo, ganun po kasi yun, nanay. Hindi po kasi pantay-pantay, hindi para pareho yung ating po namang katawan. Yung iba, katulad po ninyo, siguro marami pong basura ang naimbak po natin sa loob po ng ating katawan. Kaya medyo matagal yung proseso. Yung iba naman, nakakaisa, dalawa, tatlo, apat na karton pa lang ng ating rice coffee, nararamdaman na po nila yung pagbabago sa kanilang kalusugan. Pero hindi po yung pantay-pantay, hindi po para pareho kasi yung ating katawan po, depende po sa damage ng ating po namang katawan. So, ganun po yung lagi nating explanation. Kaya nga po, mabuti po para sa inyo kasi tinuloy-tuloy nyo lang. Hindi kayo nagsawa, hindi kayo nabagot, hindi kayo, nainip na antayin yung epekto po ng ating rice coffee. Eh ngayon, tinatamasa na po ninyo yung magandang kalusugan po ninyo dahil sa ating rice coffee. Dahil nag-antay po kayo at tuloy-tuloy po ninyo, hindi po ninyo pinabayaan, araw-araw kayong umiinom ng ating rice coffee hanggang sa maramdaman po ninyo, inabot ng taon, pero ngayon po nararamdaman na po ninyo yung pagbabago.
1: Kami mag-asawang nainom yung aking sister.
0: Ah, ganun din po. Ano naman kay tatay? Ano naman po yung nagbago kay tatay nung simulang uminom ng ating rice coffee?
1: Tumayat nga siya pero malakas ang kanyang katawan.
0: Ganun po
1: kasi
0: yun.
1: Ang dibdib na sakit.
0: Kasi po nanay, may mga matataba, malalaki yung katawan na hindi po healthy. Meron naman pong mga payat lang pero malakas ang katawan. Yung, basta po malakas yung katawan at wala tayong iniindang karamdaman, yun po yung maganda doon.
1: Tama po eh.
0: Tama po yun. Saan po kayo nabili dyan? Ano pong butika?
1: Dyan sa Pharmacia Remy.
0: Pharmacia Remy.
1: Patik Pharmacia Gloria.
0: Mm-mm. Tama po yun. Yes. Hindi naman nauubusan.
1: Hindi naman po.
0: Very
1: parating
0: good.
1: Meron.
0: Parating meron. Very good po yun, nanay. Tuloy-tuloy pa rin po hanggang sa ngayon yung pag-iinom natin ng ating rice coffee, nanay. Dapat. Ay, naputol na si nanay. Naputol na si nanay Bebe ng Bungabong Oriental Mindoro. Mga kaibigan, patunay lamang po yan, si Nanay Remy, taon po yung binilang. Bago po niya naramdaman daw yung kagalingang ibinibigay sa kanya ng ating rice coffee. Kasi po, sabi nga po natin, hindi po yan instant. Ano po? At hindi po pantay-pantay at hindi po para-pareho yung damage po ng ating katawan. May iba sa atin na ang akala lang na kapag uminom ng ating rice coffee at narinig nila na isang box lang may nakita ng pagbabago, hindi po yun para-pareho po sa atin na magiging epekto po noon. May iba na dahil po sa medyo malala na yung karamdaman at hindi po natin na nalalaman kung ano po yung sitwasyon ng ating katawan. Kaya may proseso. Antayin po natin, mga kaibigan, at panigurado. Katulad po ni Nanay Bebe, inabot po ng isang taon bago niya po na naramdaman yung epekto po ng ating rice coffee dahil po sa tuloy-tuloy na pag-iinom po nito. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Nanay Bebe pa rin. Naputol
0: si Nanay,
1: nga eh.
0: Naputol nga. Opo. Nanay Bebe, ano po yung masasabi ninyo sa lahat ng ating mga kababayan ngayon na nakikinig po sa atin sa buong Pilipinas? Hanggang sa Mindanao, Luzon, Visayas, hanggang Mindanao po tayong napapakinggan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga kababayan po natin na matagal lang umiinom ng ating rice coffee, inaabot na po ng ilang buwan pero wala pa pong nararamdaman daw na pagbabago. Kayo po, nanay, di ba sabi nyo, inaabot ng taon yung pag-inom nyo ng ating rice coffee bago nyo naramdaman na may pagbabago na at magandang pagbabago sa inyong kalusugan. Ano po yung masasabi nyo po sa kanila?
1: Kaya nga sila yung mag-rest coffee na rin. Marami sila yung naniniwala na kalukuhan daw, dagdag-gastos daw lang. Ako hindi naniniwala, basta ako inom niyan at Panginoon Diyos na ang bahalang magtulong sa akin.
0: Tama yon. At hindi po nanay nakukuha agad-agad, di ba? Basta tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po nito.
1: Tuloy-tuloy lang talaga.
0: Tama po. At inabot po ng isang taon, nanay, sabi po ninyo?
1: Oo, isang taon bago ako nakaramdam na may pagbabago.
0: Pero tuloy-tuloy yun. Kumbaga tuloy-tuloy yun. Hindi nyo pinutol yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Hindi po. Talagang pag ako walang rice coffee, ako talagang nagawa ng paraan para ako makabili ulit.
0: Tama po yun. Dapat po, ganun po dapat yung attitude natin pagdating po sa kalusugan. Huwag po nating siyempre sabihin natin, wala naman, nakatatlong box na ako ng rice coffee. Isipin nyo, si Nanay Bebe inabot ng taon bago niya naramdaman yung kagalingang hinahanap niya sa pag-iinom ng ating rice coffee. Di po ba, Nanay Bebe?
1: Kaya nga po eh. Kaya iniintay ko na lang, Kuya Boyo, maglinaw na talaga ang mata ko. Yun na lang ang problema ko.
0: Yun na lang talaga. At yun po ay sa pag-aantay po natin, makukuha po natin yun, Nanay. Maraming maraming salamat po sa inyo. Nanay, bukod po doon kay Tatay na lumakas si Tatay, ano pa yung napansin yung nagbago kay Tatay simula nang uminom ng ating rice coffee?
1: Yung dati niya, lagi nagasakit ang tiyan. Ay ngayon ay nawala na po.
0: Laging nasakit ang tiyan, ngayon wala na.
1: Oo.
0: Hindi na nasakit ang tiyan ni Tatay.
1: Hindi na ho, kundi yung ganyang dibdib na lang, paminsan-minsan na lang po.
0: Nasakit daw, opo. Basta tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee, Nanay. Kumusta yung pagtulog ni Tatay?
1: Ayos naman po. Para ko palaging hilik si pag natulog.
0: Okay na. Palaging hilik sa pagtulog. Okay po. Yung pagbabawas, kumusta naman po?
1: Okay din naman ho. Pag basta't nakaupo Kuya Boy sa bangko, tulog na agad.
0: Tulog na kaagad. Opo, opo. Maraming salamat po, Nanay. Nanay, thank you very much po, Nanay Bebe. At mabuhay po kayo. Maraming salamat po naman sa inyo. At sana po ay... Opo.
1: Bye.
0: Po.
1: Sana bawabaan mo na ang oras mo naman sa radyo.
0: Bakit po?
1: Para mahabang kuntuhan.
0: Opo, opo, Nanay. Mas maigi po yun, Nanay, na nabibitin kayo para inaabangan nyo sa susunod yung programa natin lagi. Okay po, Nanay. Maraming salamat po sa inyo.
1: Maraming salamat din po.
0: Thank you very much po. Mabuhay po kayo, Nanay. God bless po sa inyo. Bye-bye. Thank you very much, Nanay. Salamat. Si Nanay Bebe ng Bungabong Oriental Mindoro.

Tawag po ngayon, mga kaibigan, sa ating namang numero 0969-226-9623, mga kaibigan, ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating namang programa. At tayo po yung magkwentuhan sa ating namang panatudunan.

0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng-pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po sa ating paladudunan, mga kaibigan.

Tawag lang po sa ating mga numero 0969-226-9623, mga kaibigan. Yun po yung ating po namang nais ipabatid po sa inyo, ano po, na hindi po ito instant. Kumbaga may proseso po ito, mga kaibigan, ano po, kailangan po na tsagaan po natin. Kasi dun po sa pagtsatsaga po natin, doon natin makukuha yung kagalingan po naman na hinahanap po natin sa ating po namang produkto. Itawag nyo lang po sa ating po namang numero 0969-226-9623, yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating baladudunan.

Tawag nyo lang po at pwede rin pong i-text nyo kami para kami yung tumawag sa inyo. Pwedeng-pwede po yun. At kami pong bahala na tumawag po sa inyo.

0: muli, 0969-226-9623 yung adi mo namang numero na pwede ninyong tawagan sa adi mo namang panantunan, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello?
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Hello po.
0: Yes po, ano po pangalan?
1: Nida Parel po.
0: Nida, okay. Taga saan po si Nanay Nida?
1: Burgos po.
0: Burgos?
1: Pangasinan.
0: Pangasinan, okay po. Ilang taon na po si Nanay Nida?
1: 62 po.
0: 62. Umiinom na po ng rice coffee, Nanay Nida?
1: Ano, na-try ko na lang, tinry ko nung unang narinig ko po yon, pero nag-try lang po ako ng isang box.
0: Okay, ay, hindi nyo na po inulit?
1: Ay, hindi na po.
0: Okay po. Bakit po, Nanay?
1: Nagtatry-try po kasi may mga nararamdaman po.
0: The more po, Nanay, dapat na itinuloy-tuloy nyo po yung pag-iinom ng ating rice coffee kasi hindi po natin makukuha yung hinahanap po nating kagalingan na tulong galing po sa ating rice coffee kung ito po ay itatry lang po natin. Isang beses lang, isang box lang. Kasi po, hindi po kasi ito instant. Hindi po ito magic na pag nag-inom ka ngayon ng isa, gusto nyo, balik na tayo sa dati. Remember po, Nanay, na sa napakahabang panahon na tayo po'y nabubuhay, marami na po tayong nilagay na basura sa loob po ng ating katawan sa pamamagitan po ng pagkain. Yan pong yan, yung mga pagkain na yon, naimbak po doon sa loob ng ating katawan, kumbaga na-stack po yon. Yun po yung pinagmumulan ng iba't ibang uri ng karamdaman na iniinda po natin. Hindi po natin na ilalabas yon. Kaya mapapansin po ninyo sa pagbabawas po natin kung minsan pa konti-konti, sa pilitan pa, kung minsan ilang araw bago natin mailabas dahil po sa kakulangan ng nutrisyon. Yan pong mga basura na yan na sabi po natin na nasa loob na po ng inyong katawan na naimbak na po sa mahabang panahon, nakakapit na po yan dyan. Kung tayo po ay iinom ng ating rice coffee, dapat po tuloy-tuloy. Remember din po, Nanay. Remember din po, Nanay. Araw-araw po tayong kumakain pa din. Araw-araw tayong naglalagay ng basura sa loob ng ating katawan. Kaya po yung kumbaga yung iniisip po natin na gusto natin instant. Pag uminom ako nito, gusto ko balik na ako sa hindi po ito magic. Kailangan po may protection po tayo, dapat araw-araw po, Nanay. Dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom po nito.
1: Kaya nga po tumawag ako ngayon kasi po gusto kong malaman lahat kung yung iniinda kong karamdaman kung anong tugma sa mga produkto nyo.
0: Nanay, ang produkto po natin ay ito na pong atin po namang rice coffee. Ano po yung atin po namang... Opo.
1: Fatty liver. May fatty liver po kasi ako at the same time may high blood po ako.
0: Opo, the more po, Nanay, na dapat po kayong uminom ng ating rice coffee kasi yung pong fatty liver at yung pong high blood po ninyo ay marami na po tayong mga testimonya patungkol dyan ang natulungan po ng ating rice coffee sa tuloy-tuloy po na pag-iinom po nito. Kung meron po kayong gamot, maintenance na iniinom dahil po dyan sa inyo pong kondisyon, sa inyo pong fatty liver at sa inyo po namang high blood, ituloy nyo lang po yun, Nanay, habang kayo po umiinom ng ating rice coffee. Wala pong magiging side effect, wala pong magiging overdose dahil herbal po yung ating produkto.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Ano pong sa rice coffee, isa lang po ba yung
0: yes, Nanay,
1: coffee mo?
0: Yes po, Nanay. Meron po tayong dalawang klase ng ating rice coffee, pero pareho din po yun. Kumbaga, pareho po yung epekto po noon sa atin. Meron po tayong 14-in-1+1 na baka okay. Po yung pong sinabi po ninyo, baka po yung pong nasimulan po ninyong isang karton. Meron din po tayong 25-in-1. Yung ating 25-in-1 po, Nanay, na rice coffee ay nagkakaiba lang po yun doon sa lasa. Dahil yung po, Nanay, ay kumbaga ginawa po yun para doon sa mga mahilig po sa mga matatapang na kape. Yung strong and healthy rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Yan po yung pangalan okay. Po noon.
1: So ano po, sa aking sitwasyon, ang coffee bibilin ko yung 14.
0: Kahit po, alin doon sa dalawa, kahit nga po yung pagsabihin niyo po yung dalawa. Sa umaga, yung ating 25-in-1. Sa hapon at gabi naman, yung ating 14-in-1+1. Pwede rin po yun, Nanay. Depende po sa inyo. Basta po rice coffee po yung iniinom po ninyo. Kahit alin po doon, Nanay, pwede niyong pagsabihin. Pwede yung isa lang. Nasa sa inyo po yun, Nanay. Depende po sa inyo.
1: Okay.
0: Basta po araw-araw. Basta po tuloy-tuloy.
1: O, sige po.
0: Okay po.
1: Okay po, salamat po.
0: Maraming salamat po, nanay. Balitaan niyo po ako ha, kapag kayo po'y tuloy-tuloy nang umiinom ng ating rice coffee.
1: Opo, opo.
0: Maraming thank salamat po sa inyo. God bless po, maraming salamat. Bye-bye, okay. Ingat po. Bye-bye.
1: Okay, bye-bye po.
0: Langpas na naman tayo sa oras, mga kaibigan. Hanggang sa muli na magkasama-sama natin sa ating balada doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye, ingat, God bless.
2: Checker time, it is now exactly 7:30. Time check brought to you by Mega Sardines. Super sarap, super sustancia. And Novellino. Pour out what's special. Novellino, my wine and only.
3: DTX 500, irregular na regla. O men, ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan, at marami pang iba. Mag DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, ibili sa mga DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero, nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laging pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
3: DTX 500, mabibili sa mga butika.
5: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may sangaysa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jardín, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
2: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
3: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
4: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
5: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
6: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
7: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: DTX 500!
9: Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha?
8: Madalas nangihina at nagkakasakit.
9: Baka kulang ka sa antioxidant.
8: Mag-DTX 500 ka
9: para hindi maging sakitin
8: at always mukhang bata at marakas sa pangangatawa.
9: DTX 500! Araw-araw,
8: bibili sa mga butika.
9: DTX 500!
10: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
9: DTX 500.
8: DTX 500.
11: Hoy, super!

0: Sa panahong ito, lumalala ang pag-usbong na mga mapanlinlang na nagdadala ng maling gabay sa buhay. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa. Ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Matthew 7:15. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
1: Mix 97.7 now turns the music back on.
2: Overload. Pleasure overload.
1: Here it comes.
3: Great.
1: Mix 97.7. Today's best mix.

0: Looking for a quality photography and printing services all in one place? We've got you covered.
1: Visit IIM Photo Studio.
0: Capture life's best moments with our self-photo, portrait sessions, and full photography sessions. We also offer event photography for weddings, birthdays, graduations, debuts, and all kinds of occasions. We capture every special moment with care. Need a studio? We have studio rental available. Plus, enjoy our photo printing, rush ID, printing, and Xerox services, sublimation printing, videotaping, on-site portrait, and photo booth services. Visit us at the third floor, Triumph Building, Villas East, Santiago City. For bookings, call 0997-709-8076 or 0953-314-5201. Follow us as well on Facebook, Instagram, and TikTok.
1: IIM Photo Studio.
0: IIM Photo Studio.
1: Your image, your story.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang paywang ko at saka pa. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw, pagtatay.
4: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
3: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
4: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
4: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
4: Yung rice coffee.
3: Masarap.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangustin. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
6: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
7: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dati may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng dalawang araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sinabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
6: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
8: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
9: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solibre, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jardín, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: araw-araw. Bibili sa mga butika. GTX 500. GTX 500.
1: Ako si Junjun. 10 years na akong nanini Galileo. Natigil lang ang bisyo ko. Nahirap na ako sa pagkinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng GTX 500. Nawala ang ubo ko. Normal ang pagkinga ko. At lumakas ang pangakatawan ko.
0: GTX 500. Bibili sa mga butika.
2: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
3: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
2: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
4: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
5: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandali.

0: Sweet 97.7.
1: Check our time. It is now exactly 8:30. Time check being brought to you by Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
2: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban. DTX 500. DTX 500 sa umaga. Panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Bibili sa mga butika.
5: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higup na! Mabibili sa mga butika at grocery.
7: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: DJX 500.
2: Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang
1: sa DJX 500.
2: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
1: pang laban sa mga free radicals
2: na nagdudulot ng sakit
1: at pagkasira ng katawan.
2: Ang DJX 500.
1: DJX 500.
3: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DJX 500, mabibili sa mga butika.
4: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
5: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
6: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
7: POV, my power cells herbal capsule ka.
8: Ano mang POV, my power cells herbal capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
7: Power cells herbal capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
9: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mix 97.7 now turns the music back on.
11: Overload. Pleasure overload.
10: Here it comes.
12: Great.
10: Mix 97.7, today's best mix.

0: and all-time favorites. Sweet 97.7.
1: BWMX is a proud member of the KBP, the Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Check our time, it is now exactly 9 o'clock. Time brought to you by MX3 Coffee Mix. Naka MX3 araw-araw, kaya MXtraordinary.
0: Where we play your music your way all day, every day.
2: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilan ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
3: Okay, isang mapagpalang araw sa inyong lahat, sa ating mga tagapakinig. Narito na po ating palatuntunan, Kaalaman Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kaagapan nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na paghasayang papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Hindi lang inyong likod, ay narito po tayo sa Himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both sides, give and take. Hindi tayo give lang give, hindi tayo na take lang take. Diba? Bigayan, tulungan. Katuloy po ng paggagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin sir ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong peloso po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong gantimpala. Pag masuwayin, merong gantimpalo. Ano ti kaya to? Gantimpala o gantimpalo? Kaya nga sabi natin si Mami, isa mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyata natin na karamdaman? Hindi ito ano, ordinary ha. Ito po ay sakit. Ang tiyata natin na hypertension. Napakarami, hindi ba per matanda na high blood na? Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbumbo ang puso. Ayan po, nangyayari, tatawagin natin mga doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipin, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun, maintenance. Habang buhay mo inong niyan, bakit ko bilang ipotuo naman eh, di ba? Bakit? Meron pang kasinungalingan doon, amlodipin, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalabnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta. Ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katuloy ng Katapres. Ilalagay silang dila pagka tumataas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Umabot ng 180, 200, at hindi mo nilagyan, delikado. Pwedeng may stroke ng isang tao. Pero kung maagapan, lagay silang dila ng Katapres, bababa agad, sumagsabset agad ang dugo niya. Pinumunan mo certain, bababa agad ang dugo niya kasi hindi matatanggal yung ano, paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Unang-una sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Yan. Water therapy. Kailangan mo, pag hybrid ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom yung tubig, haluan mo ng limon. No, bigaan mo ng limon, warm water. At saka lagyan mo ng kalamansiyan, o kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ang dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tiyatawag ng mga alternative practitioner natin na blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. O, yun ang kagandahan. Ay, paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Kaya na sabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo, di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom, di ba? Uminom ka muna para ma-feel mo yung lasa ng Dr. Lemuel, di ba? Ganun po po yun ang ating produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayunin ko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano do, kung mag-cleansing ako, pwede na ba akong kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkakahiblad? Magkakahiblad ka, sabi ng sito. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis na internal organ mo, nilagyan mo ulit ng basura. Eh di ano mangyari? Basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung ako ang tatanungin nyo, para hindi na magka-highblood, ay huwag mong tikman yung nakaka-highblood. At iwasan mo yung stress, kasi stress mo nakaka-highblood yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya, sabi natin, relax, enjoy your life. Paano mag-enjoy? Kaya sabi ng Bible, a merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, diet the bones. So, pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, a billion of cells na nabubuhay. Pero pag naging masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit na mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake, ang high blood, bumara sa liig, sa ating batok, kumuto ka ugat, kumato siya. So, paano may iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, mabanis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano ba, ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi niyo to, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Oh, ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke. Walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin, sir ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magkakahiblad ka talaga. Pero pag ginayong malunggay, meron bang nahiblad sa malunggay? Meron bang nahiblad sa limon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyang dilaw? Meron bang inoverbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag ginayong masaluyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang ginain mo eh. Meron yung okra, alagbati, di ba? Madudulas yan. Pang-fiber yan, pang-linis sa kolon mo. Kaya bakit ka na-high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainit yun ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw.

0: uminom ka ng Bionic Capsule, uminom ka ng ECR, uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda, ginawa. O, tanggal para, awan to opera, awan kay maintenance na. Ha, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, sa ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center na Matatagpuan, sa ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palingki, katali po ng LCC Auto Supply. Makita mo siya mula din, back to back, Bionic Alternative Care, Cagayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. Makita nyo po si T-Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Pre-check-up, pre-consultation, bayad ang magtanong. Sabi natin sir, ma'am, sa doktor, pa nagtanong ka, mayroon tinatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tinatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo na po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo, kasi hindi naman ako inom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, lang galing sa ibang bansa, imported, pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So you can try, tawagan nyo po ang yung lingkod sa ating contact number 0917-8874-581. Bisitan nyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po rin nyo ang kagandahan, kaginawahan. Okay po, bisitahin po ang ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center, Santiago City. Ang ating po contact number 0917-8874-581 at yung ating smart number 0939-566-3708. Ang yung likod, Dr. Lemuel Sonio, pansamantalang maalam. God bless us all.
1: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pang kalusugan ni Dr. Lemuel Sonio. Hanggang sa muli.
2: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag-Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag-Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City, at hanapin si Doc Lemuel Sonio.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: GTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Mang GTX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Mang GTX 500. Araw-araw. Mabibilis sa mga butik. GTX 500.
2: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng GTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng GTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: GTX 500.
3: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
4: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
5: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
6: POV. May Power Cells Herbal Capsule ka.
7: Ano mang POV? May Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
8: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
9: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: GTX 500. Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa GTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang GTX 500. GTX 500.
10: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng GTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: GTX 500. Mabibili sa mga butika.
11: Mix 97.7 now turns the music back on.
12: Overload. Pleasure overload.
11: Here it comes.
13: Great.
11: Mix 97.7. Today's best mix.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: GTX 500.
2: Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
1: Mag GTX 500.
2: Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan
1: at ang stress maiwasan.
2: Mag GTX 500. Araw-araw.
1: Mabibili sa mga butik.
2: GTX 500.
3: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng GTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng GTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: GTX 500.
2: Bili sa mga butika.
4: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
5: Ricky Sanchez po.
4: Taga saan po kayo?
5: Taga Dait, Camarines Norte.
4: Ilang taon?
5: 30.
4: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
5: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
4: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sa inyo, sir?
5: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
6: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
7: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
8: Okay, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Sa ating mga tagapakinig, narito na po ating palatuntunan, Kaalaman Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kagapay nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na pagsasayang papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Bilang inyong lingkod ay narito po tayo sa Himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both sides, give and take. Hindi tayo give lang, give and take. Na take lang, take. Diba? Bigayan, tulungan. Katuloy po ng pagagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin siya, ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong peloso po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong gantimpala. Pag masuwayin, merong gantimpalo. Ano ti kaya to? Gantimpala o gantimpalo? Kaya nga sabi natin si Mami, isa mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyata natin na karamdaman? Hindi ito ano, ordinary ha. Ito po ay sakit. Ang tiyata natin na hypertension. Napakarami, hindi ba per matanda na high blood na? Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbumba ang puso. Ayan po, nangyayari, tatawagin natin mga doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipine, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun, maintenance. Habang buhay mo ininom niyan, bakit ko bilang itutuo naman eh, di ba? Bakit? Meron pa kasi nungalingan doon, amlodipine, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalabnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta, ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katuloy ng catapress. Ilalagay silang dila pagka tumatas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Umapot ng 180, 200, at hindi mo nilagyan, delikado. Pwedeng may stroke ang isang tao. Pero kung maagapan, lagay silang dila ng katapres, bababa agad, sumagsabset agad ang dugo niya. Pino mo nung certain, bababa agad ang dugo niya kasi hindi matatanggal yung ano, paglapot ng dugo. Bakit din lumalabot ng dugo. Ngunang-una, sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Yan na. Water therapy. Kailangan mo, pag-hydrate ka, uminom ka ng maraming tubig pa hindi lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom yung tubig, haluan mo ng limon. No, pigaan mo ng limon, warm water. At saka, lagyan mo ng kalamansiyan o kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ang dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tiyatawag ng mga alternative practitioner natin na blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. Oh, yun ang kagandahan. Ay paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Kaya nasabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo. Di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom? Di ba? Uminom ka muna. Para ma-appeal mo yung lasa ng Dr. Lemuel, di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayunin ko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano, Dok, kung mag-cleansing ako, pwede na ba ulit akong kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkaka-high blood? Magkaka-high blood ka, sabi ng Shuto. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis na internal organ mo, nilagyan mo ulit ng basura. Kaya di ano mangyari, basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung akong tatanungin nyo, para hindi na magka-high blood, ay huwag mong tikman yung nakaka-high blood. At iwasan mo yung stress, kasi stress mo ang kaka-high blood yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya, sabi natin, relax, enjoy your life. O, paano mag-enjoy? Kaya nasabi ng Bible, a merry heart, do it good like a medicine. But the broken spirit, diet the bones. So, pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, billion of cells na nabubuhay. Pero pag naging masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit ng mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake, ang high blood, bumara sa liig, sa ating batok, kumuto ka ugat, kumato siya. So, paano iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, mabanis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano ba, ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi niyo to, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Oh, ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke. Walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin, sir ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magkaka-high blood ka talaga. Pero pag kinayong malunggay, meron bang na-high blood sa malunggay? Meron bang na-high blood sa limon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyang dilaw? Meron bang in-overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinayong masaluyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang kinain mo eh. Narin ang okra, alagbati, di ba? Madudulas yan. Pang-fiber yan, pang-linis sa kolon mo. Kaya bakit ka na-high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainit din ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir, ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo ng kambing, ma-high blood ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumi mo sa tanghali. Ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi. At ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng kung ng organ na ating bituka. Pero kung ikaw ay 3 araw na, hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-undergo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano na pag minumin? Uminom ka ng Bionic Capsule. Uminom ka ng ECR. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda, ninawa. O, tanggal para, awan to opera. Awan to maintenance na. O, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa ating klinika, Bionic Alternative Health Care Center na matatagpuan sa ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng Bambago Palinki, katabi po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung sideboard natin, back to back, Bionic Alternative Care, Kawayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. Makita nyo po si T-Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Free check-up, free consultation. Bayad ang magtanong. Sabi natin sa'yo, ma'am, sa doktor, pa nagtanong ka, mayroon tinatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tinatawag na attorney's fee. Pero sa Bayunik, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo na po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo. Kasi hindi naman ako iinom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, langgali sa ibang bansa, N48. Pero, walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So, you can try, tawagan nyo po ang yung lingkod sa ating contact number 0917-8874-581. Bisitay nyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po rin nyo ang kagandahan, kaginawahan. Okay po, bisitahin po ang ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center, Santiago City. Ang ating pong contact number 0917-8874-581. At yung ating smart number 0939-566-3708. Ang yung likod, Dr. Limerson nyo, pansamantala mahalam. God bless us all.
7: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
9: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
10: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
9: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
11: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
12: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
11: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
13: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: DGX 500.
14: Ako si Minerva, may bubol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
1: DGX 500. Bibili sa mga buti. DGX 500. DGX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DGX 500 stroke ay pwedeng kung may DTX 500 ka, pandama! DTX 500, araw-araw, mapibili sa mga butika.
15: Mix 97.7 now turns the music back on.
16: Overload, pleasure overload.
15: Here it comes.
17: Great.
15: Mix 97.7, today's best mix.

0: rainbow sa prutas at kulay. Umawi ka na lang sa DTX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500 dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DTX 500, mabibili sa mga butika.
2: Kape.

0: Good morning, Northern Luzon. Good morning po sa mga taga-Forest Region. Caldera, Mountain Province, Ifugao, Cagayan Valley Region, Kalinga, Fayaw. Sa lahat po na naabot at inkinig, kami buwabati isang malusog at isang manangamaga sa inyo po lahat. Sa buong lambak ng Isabela at sa Maler Aurora. Sa mga taga-coastal area, good morning po sa inyo po lahat. Sana po ay naabot natin ang isang malusog at isang manangamaga sa umaga pong ito. Lahat po tayo ay magtutulungan. Ano nga ba masolusyonan? Paano matutugunan ang iba't-ibang uri po ng karamdaman sa simple at natural na pamamaraan ng panggagamot? Sabi natin siya naman, walang operation, walang orasyon. Kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya, kung hindi magtutulungan, wala pong magagawa sa sinumang doktor. Pag hindi mo tulungan sa sarili mo. Kaya sabi natin, kaya nga sabi ng Panginoon eh, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Tama po ba? Kaya wala natin tulungan sa sarili mo. Kung sinabi ng doktor, bawal ang alak, bawal ang sigarilyo, gawin mo. Kasi yun ay para sa iyo, hindi po para sa doktor. Okay? So maraming salamat po sa inyo lahat. Na ito po ay halikot, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Patuwang nyo, patulong nyo, kagatay nyo, pagdating po sa kalusugan. Importante sa lahat sa'yo, ma'am, unahin natin ang kalusugan. Kapagat ang kalusugan, yan ang aking kayamanan. Kaya, saan ka pa? Di ba? Ay, di doon ka na sa, hindi ka na sugatan, hindi ka na pahi, hindi na bawasan ang organ. Sabagat yan ang nais ng Bionic Alternative Healthcare Center. So, paano pumaraan? Tutulungan kita once at tinulungan mo ang sarili mo. Pero kung hindi mo tinulungan ang sarili mo, wala pong magagawa si Dr. Sonio. Diba? Kaya nga sabi natin, di bato-bato sa langit, ang matamaan magbago, huwag po magaling. Kasi dito po, diretsahan, prangkahan, real tayo na sasabihin ng to. At nasa ganun, ikaw mismo mag-iisip kung ano bang gagawin mo. Kung ito ba ay susundin o ito ba ay lalabagin. Sabi natin, pag masunurin, anong sabi? Mayroong gantimpala. Pag masubayin, anong makakamit? Gantimpalo. Ayun, pag-isipin nyo mabuti. Kasi dito po, sabi natin, ang nais ko sa mga pasyente ay ano, wala kayong hangarin kundi ang gumaling. Pero paano gumaling? Kung ayaw mo minum ng gamot? Ano gagaling? Eh, kahit nang nakakain ng bawal, inong pa rin inong ng mga bawal. Diba? Useless ang gamot. Hindi po gagaling ang ganong klaseng tao. Maubos mo lang pera mo, pabalik sa doktor, sa drugstore, kung saan sa hospital mo punta, wala po nangyayari kasi ang lifestyle mo, ang diet mo, hindi mo binabago. Kung alin ang bawal, yun ang gustong-gusto mo. Kaya nga, sabi natin, wala pong magawa kahit sinong magagaling doktor dyan. Kaya sabi natin, maraming magagaling na gamot. Maraming magagaling na doktor. Pero ang pasyente, filosofo, matigas ang ulo, late na magpagamot. Ano magawa ng gamot sa katawan niya? Hindi na mag-finit na eh. Bakit? Late na eh. Ganun po kahirap mga kabayonik ko. Ang magpatinok ng isang matigas na ulo ng pasyente. Kaya ano mo ang gawa? Kaya nga sabi natin, kahit ang Panginoon, ang Diyos, ano sabi niya? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Paano kaawaan kung hindi ka gumagawa? Paano ka galing? Eh sinabi ang Panginoon, sinabi ng doktor mo, ito ang kakainin mo, ito ang inumin mo, ito ang tatanggalin mo, pero binaligtad. Yung binabawal, yun ang iniinom, yun ang kinakain. Ayan, useless po ang advice ng doktor niya. Kaya, ma'am, sir, please, kung kayo ay decide ng magpagamot, sundin nyo yung instruction, sundin nyo yung direction, sundin nyo yung advice, yung payo ng doktor niyo para gumaling po kayo. Yan ang lais ko natin. Kaya, saan ka pa? Nalilong ka na siya ng dapat ng pagkatiwalaan. Na nagsasabi ng totoo sa inyo, na nagmalasakit ng totoo sa inyo, na gusto kayong pagalingin sa inyong karandaman. Pero sabi natin, ayaw magtutulungan. Tulungan sarili mo at ang bayonik ay tutulong po sa inyo. Diyan kumatagpuan ang Bionic Alternative Health Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bagong paliki, tatabi po ng LCC Auto Supply. Tapat po ng bagong paliki po yan. Nakita mo yung ating signboard baliktaran, back-to-back po yan, Bionic Alternative Health Care Center. At kung sakali na pa naliligaw, kayo meron kayong makatanungan, suwesyon, o gusto nyong malaman, pwede kayong kontakin sa ating contact number, 0917-8874-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Yan po yung ating pong contact number. Kaya saan ka pa, diba? Ang ating pong kawayan ay matatagpuan din naman sa ground floor ng EHY Building, Rizal Avenue, Centro 2, Kawayan City. So makita nyo po yung City Max Gasoline Station. Umangking lang po kayo dyan at yun po, nakikita nyo po yung ating klinika, Bionic Alternative Health Care Center. Okay po ha, sa mga mamaya po, magkita-kita tayo dyan sa Kawayan, pupunta po dyan yung lingkod para kayo yung aking mapaglipuran. Kaya yung managpaplano, magayayak na kayo, mamaya magkita-kita tayo dyan sa Kawayan. At dito sa Santiago, ang aking may bahay, siya pa mga lingkod siya. Para mag-chase kami kasi may mga pasyente na gusto niyang lamamit ang inyong lingkod doon po sa Kawayan. Kasi malalayuan daw dito sa Santiago kasi taga Tumawini. Yung iba, taga San Mariano. Malayo na nga naman, punta pa ng Santiago. Kaya ang pinagmalapit na punta nyo ay Santiago. Nagtatang, bakit wala kayong doon sa Ilagandok? Okay, malapit naman kasi Ilagan sa Kawayan. Di ba? Hindi mo nakalayuan. Pero at saka na una, wala ko tayong mga katiwalang konsultant na matino. Kaya kailangan siya talaga nag-aral ng alternative medicine, ang isang practitioner, ang isang konsultant. Kasi kung sabagay mong okay lang din naman ang experience, kaya sabi natin, experience is the best of all. Ang tanong, ilang taon siya nag-experience? Eh kung bago lang naman, ay dapat talaga na kaya sabi natin, ay yung likod, experience-ado, nag-aral. Kaya dubli, sa loob po ng 16 years na pagkiklinik natin dito si Sabila, since 2010 until now, andito po ang Bionic Alternative Health Care Center. Pero sa experience po, more than 30 years na tayo nagpa-practice sa alternative medicine. Kaya nga, pag nakita yung pasyente, alam mo na kung anong gamot, hindi pa nasi-chika na dadayagis mo na sa magitan ng ang isuro ng pasyente, nakita mo na kung ano. Tanungin mo lang kung ano sakit. Tanungin mo lang kung ano naramdaman. Alam mo na ang gamot niya tayo mong kailangan. Kasi experience-shadow ka na eh. Kaya sabi natin, sa mga fresh graduate, kulang pa sa experience. Kaya doon kayo magtanong sa matagal nang nag-aral, eksperyensyado na, hindi na kayo maluloko. Ayun, pero nga karahad ng look ng isang pasyente ko from Alfonso Resto. Look, mayroon din ganyan nag-iikot-ikot ko sa barangay namin. Ang dala po ay Chinese medicine. Pero may dala din silang mga machine na ganyan na pang kick up daw, nagbabahay-bahay. Kung tanong ko, license ba? Hindi. Nag-aral ba? Hindi nila alam. Hindi masagot. Ang alternative professional, ito po ay provide ng pita. Authorized ng pita. At ito po ay ginawaran ng Alternative Medicine Act. Republic Act 8423. Traditional and Alternative Medicine. Tama. Yan po ang isinagawang batas sa panahon ng ating yumaong Senator Juan Clavier. Kaya na sabi niyo, let's do it sa panahon ng ating pong ex-president, Fidel Valdez Ramos. Until now, manatili po yan kasi yan po ay inaprubahan ng Senado at ng Kongreso ng isa batas ang alternatibong pamamaraan. Kaya kung bakit ngayon ang dami ng mga alternative practitioner sa iba't ibang panig po ng Pilipinas. Pag nagkaroon ng convention, more than 5,000 alternative practitioner ang umaatin pagka nagpatawag ang pita ng ano po, ng assembly meeting, ng mga seminar. Ganun po, laganap na ang alternative practitioner sa Pilipinas. Pero ilan lang ang CNP. Ayan ha, hindi lahat ng kahit na ay CNP. Ayan, tandaan nyo. Nag-aral pero hindi nakapasa. Bilang certified naturopathic practitioner kasi kailangan yung dumaan sa masusing pag-aaral, pag-practice, magsasabit ka ng thesis, magsasabit ka para magiging ka ng TOR, na ikaw talaga ay ano, nakapagtapos. Yan ang kailangan. So yan po ang naabot ng inyong lingkod, Dr. Lewel Sonio, Dr. Benet Sonio, sa loob po ng ilang taon na pagsusumikap na kung paano ito ay may laganap na may maitulong sa ating mga kababayan dito sa buong lalagigan ng region po. Sa lahat po na naabot ating tinig, tayo po ay nagkapasalamat. Salamat po sa iyong pagtitiwala at paniniwala sa Bionic Alternative Healthcare Center. Kaya sa nagplano na magpa-undergo ng cleansing, pwede rin tawagan i-fix para i-schedule natin kailan kayo available at kailan din kami available na nandyan, nandito kami kasi minsan may mga seminar, may mga lakad din at wala lang ilang araw sarado ang kawayan, may pupunta pero paano, wala po kami, diba? Kaya po sa'yo kasi bakit wala kaming kapalit eh, kami lang mismo ang hands-on sa ating klinika. Eh mamaya po magkita kita tayo sa klinika sa Kawayan City para po sa inyong problema sa kalusugan. At dito sa Santiago, andito po ang iba ay Dr. Benet Sonio, siya pong maglilingkod po sa inyo. Ano mang klaseng sakit, unahin natin ang paglilinis para pag inumo ng vitamins, absorb ng katawan mo. Walang nahadlang, walang bara. Kaya sabi natin, tanggal bara, awan ko kapera. Yan ang kailangan natin. Pag ininom mo yung green muscle, ginawa. Bakit? Wala nang bara. Tanggal agad ang kyo. Makakalakad ka ng maayos. Matanggal ang rayuma, arthritis, panakit ng kasukasuan, panakit ng mga kalamnan, panakit ng mga kaugat-ugatan. Yan ang kailangan nyo ay green muscle, triple magnesium, potassium. Kailangan niya. Vitamin C, vitamin E, vitamin B. Yan lang ka-combination. Ay, bakit ang dami? Sasayin natin ang herbal ang mga vitamins sa hindi po magkakalaban. kundi aking ng parang walis. Hindi pwedeng nag-iisang tingting makatanggal mo yung basura. Kaya tita niyo ako kuminom pag may isang 14 to 20 times isang inuman. Ganun ka lang. Pero ang tanong, naluling ba? Nabingi ba? Hindi. Bakit? Vitamins, mineral ang itinasok sa katawan. Herbal. Kaya ang sabi ko sa inyo eh, meron ba kayo narinig na na-overdose ng oregano? Nabalitaan na ba kayo? Wala. Subusok, meron na ba? Wala din. Dangla, wala din. Bakit? Walang chemical. Walang preservative. Walang additives. Ang herbal, the more you think, the more efficient. Yan ang pagandaan. Ito lang din inilong nyo ng mga Western medicine, ng mga synthetic drugs. Magkailasan din ang dosage. Kasi pag hindi nyo sunod, mayroong overdose, mayroong sedative, mayroong contraindication. At hindi ho yan dumon, kundi maintenance. Pag sinabing maintenance, maintain ang sakit, maintain ang gamot, walang pagbabago, pabalik-balik sa doctor, pabalik-balik sa doktor. Ganun ang nangyayari sa katawan ng isang tao. Kaya, maging maingat po tayo. Kasi pag hindi mo ingat ang sarili mo, wala din kung ibang maghihirap, ikaw din naman mismo. Sabi nga po, pag mong sabihin, anak, ate, kuya, happy-happy tayo. Kasi, para hindi ako mahirapan sa asma ko, hindi ako mahirapan sa high blood ko, sa diabetes ko, sa kidney ko, na meron akong CKD, kailangan mag-dialysis, dapat lahat tayo. Pwede bang ganun? Hindi. Kaya nga sabi natin siya, ma'am, kung sino naglabag sa batas ng kalusugan, siya po ang parurusahan. Kaya dapat mag-iingat po tayo kasi wala rin ibang mag-asako niya, kundi ikaw din naman. Kaya saan ka pa? Ay dapat po na sundin mo yung batas ng kalusugan. Kasi pag ay nilabag, pag natin pasinsyahan, walang ibang maghihirap, ikaw din naman. At walang exemption. Walang maganda, walang pangit, walang gwapo. Walang mayaman, walang mahirap. Pagdating sa kalusugan, nasabi natin, ang kalusugan, yan ang aking kayamanan. Paano? Kung late ka, hindi na magpinitrit ang gamot kasi pinabayaan. Kaya ngayon pa lang, dapat mo ninyong pakinggan, subaybayan ang atin pong programa, Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng My Unique Alternative Healthcare Center. Kaya sa mga nagtatanong sa atin, subukan, puntahan, alagay isang pangalan. Lakitan niyo po, ayong likod, Dr. Lemuel Sonia. Isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo kagapin nyo pagdating sa kalusugan. So, paano ang gagawin? Makipag-coordinate po kayo, makipagtulungan po kayo. Tawagan nyo po sa ating text line. Sa ating pong hotline, pwede kayo magtanong. Dahil sabi natin siya nun, dahil na nagtatanong, ang nagmamarunong. Di po ba? Kaya mas mga lang po kung magtanong po tayo. Kaya say, kung hindi ka magtatanong, paano ka magtulungan? Di ba? Yan, tuloy ito, isang tanong sa atin. Parang si Chagi, good morning sa Matay Chagi. Kaya niya, good morning po, Dok. Maraming salamat po sa mga paalala niyo. Totoo po ang lahat ng mga binabanggit niyo po rito. Pero meron po ako isang concern na gusto malaman. Bakit pabalik-balik po yung ubo ng anak ko, ano pong magandang gamot sa kanya. Okay po, masintasyon ko lang yan. Paglaga ka ng sibuyas, lagyan mo ng oregano, at ng, yung dagong din, yung danglang. Yan. Pag sumahin nyo yan, makuluan. After that, kung ilang taon na anak nyo, kung nag-bottle feeding pa yan, kung sandol pa, pwede lagyan mo ng gatas, padilis sa kanya. At kung medyo mahihidad naman na, edi inom mo, one glass, 3 times a day, or more, mas maganda. Ganun po, ganda ang natural. Kaya, sa malagap ka sa atin, subukan para malaman nyo yung kaginhawahan at kagalingan ng alternatibong pamaraan ng panggagamot. Sabi na, kasi ma'am, dito po ay magtutungan po tayo, magtutungan sarili mo at ang Bionic Alternative Medical Center ay tutulong din po sa inyo. Pero ma'am, sir, doon sa nagtanong sa atin, ha, na hindi na wala ang ubo at sipon, huwag yung palang pakainin o inumin ng malamig ang anak ko ninyo. At huwag nyo rin pakainin ng tinapay ng gatas ng baka ang anak ko ninyo. Bakit po? Kasi yan po ay mga mucus forming. Nagbubuo siya ng ano, ng plema sa katawan ng baka. Kaya mga kabayanin ko, tandaan nyo, huwag hayaan, huwag pabayaan. Hanggat maaga, gawin nyo na para na walang mapagsisiyan ang isang inyong minamahal. Kaya ito po ah, paalala po ng Bionic Alternative Health Center. Kasubukan nyo po yan ma'am. At kung di makahinga, gawa ng ubot sipon barado, kung mayroon pong daon ng eucalyptus, po yung lagayin yan, inhale yung uso, yung usok po niya. Kung walang eucalyptus, herba buena. Yan, maganda yan. Kaya nga meron tayong herba buena oil eh, nilalagay sa dibdib sa likod ng pasyente. Pang pahit. At mag-inil yung hap mo, inamoy mo siya. Ginhawa, lumuluwag yung paghinga ng isang pasyente. Ganun po kaganda ang tinuturo po ng Bionic Alternative Health Care Center. So saan ka pa, di ba? Isa pa paraan na tips ko sa iyo na mayroong ubo at sipon na hindi hirap pa huminga kasi para daw ilong, pwede kang maglaga ng sibuyas at talong. Ngayon, inhale po yan, yung usok. Tatigit ko hindi makatulog, ngayon maganda pong gamot ang pinaglaga ng sibuyas at talong. Lalagain, pakuluan, yung sabaw po yung inumin. So yung talong naman, eh, okay, tapon, eh, ilagyan mo ng amati sibuyas, salad mo na. Eh, kung gusto naman ito, talagyan mo ng itlog. Di ba? Oh, no choice. Walang masasayang, ika nga. Lahat po ay pakinabang. Pero pag doon, wag naman madalas kasi yung oil, eh, delikado sa puso, no? Pwede yung buong marap po yan. Once yan, while, pwede pong yung gawin po yan. Eh, kung inaraw-araw nyo, eh, dapat mag-cleansing ka para manatiling ma-healthy ang internal organ mo, ang puso mo. Kaya natin eh, matatanggal yung baraw na hindi ma-opera. May iwasan ang bypass operation. Di po ba? Eh, yun po ang nais po ng Bionic Healthcare Center. Okay, saan mo mong talong? Sabi rito, ha? Good morning po, Doc. Nag-accordon po ako. Nakatotok po ako ngayon sa programa niyo. Maraming salamat po at nag-live po kayo. Tanong ko lang po, Doc, mayroon bang gamot para sa bronchitis? Okay, yan po problema sa baga pa rin. Yung pa rin po, yung sinabi kanina, pwede niyong gawin yan. At ito po isang magandang gawin niyo. Bumili ka sa market ng sibuyas, bawang, luya, luyang dilaw, limon. Yan. Pagsamahin niyo po yan, balatan mo sila, halu-haluin, i-mix mo yan, i-blender mo siya. Pag na-blender mo, yung panglagay mo doon na para mag-blend mo, yung limon, or kung wala, kahit kalamansi, pwede siya. For example, mga 15 to 20 pieces na kalamansi, bigayin. Lagi sa blender. Ilagay mo doon yung bawang mo, yung sibuyas, yung luya, at yung luyang dilaw. Mix mo yun. Tapos doon, pipigayan mo siya. Pag natigaw mo na, lagyan mo ng honey. Uminom ka ng 2 kutsara every 2 hours. Ang ganda po niyan sa baga, ang ganda po niyan sa puso, ang ganda po niyan sa atay, sa mga ugat na barado. Kaya sabi natin eh, yan yung nakasurvive sa brother-in-law mo na ibabay pa sa operation na, pero natigil na pauwi ng Pinas na hindi siya nabay pa sa operation. Kaya mga kabayunin ko, subukan mo, walang masama eh. Kung gagawin nyo, hindi po magagastasan ng 100,000 ang pasyente. Gagaling siya pagka inapply nyo yung mga natural na parang. Pero tandaan natin na kayo rico, ang herbal ay hindi ho magic na pag inom mo, magaling agad. Kaya mo entonces, kaya mga time na gano'n na pag inom mo, parang nagdahilan lang. Pero actually talaga, ang herbal is slowly but surely. Yan ang ganda ng herbal medicine. Wala akong scientific, wala akong relegation, walang adversity. Kaya sa mga nagtatanong sa atin, subukan, puntahan, lapitan ang nag-isang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center, Santiago City, ground floor ng Bulosan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Kaya doon sa nagtatanong sa atin kanina na may bronchitis, yan po, subukan nyo, i-apply nyo tang yung kanina, yung dangla, yung oregano, oh, lagyan mo ng limon, at yung pakuluan, at doon sa bawi namin. O dangla ka ka ng limon, kasama mo yung balat. Iwahin mo lang kasama ng balat, lalagayin mo na siya. Pero pag nalaga mo yung dangla, tsaka yung oregano, pag lagyan sa baso, pwede mo rin siya pigayin doon, yung limon, pwede po yan. Pero gusto mo lagay-lagayin, kasama siya, it's okay din naman, kasama na yung balat na lagay, may iwain mo lang siya ng manipis, yan na, para po ma-extract yung katas ng limon doon sa paglaga niya ng oregano at ng dangla. Paano na po walang dangla? Okay lang, oregano, okay lang din. Lagyan mo lang sibuyas para anti-diabetes. Ayan. Ah, diba? Kaya marami po paraan sa mga gusto. Pero paano kung walang time? Eh, punta sa clinic, nandito, mayroon po tayong mga natural. Meron tayong quercetin, meron tayong echinacea, meron tayong vitamin C. Ang ating vitamin C po, non-acidic vitamin C. Multivitamins, kung kailangan natin siya. Vitamin D, yan, kailangan natin yan para sa ganyang sakit na bronchitis. At siyempre, kailangan natin ng alfalfa. Kaya mga kabayanin ko, ito po ang inyong panahon na puntahan, lakitan ang nag-iisang pangalan Bionic Alternative Healthcare Center, Santiago City and Cagayan City. Mamaya po makita ka na tayo dyan po sa Cagayan. Pupunta po dyan ang ilikot, Dr. Leverson, yung ating time for it. Tapos na naman, ako po naman sa salamat sa inyo, cooperation. So yun po ang magtatanong. Ito sa amin natin eh, dahil nalagtatanong ang nagmamarulong. Kaya mas maganda po na magtanong po tayo. Diba? Kaya, ano ang ating kasabihan? Health is wealth. Prevention is better than cure. If you truly no doctor can cure. But if you lightly, you don't let the doctor. Pag nagkamali ka sa pagpili ng pagkain, ay walang sinamang doktor na makapagpagaling. Pero kung tama po yung kakainin, tama po yung inumin, darating ang panahon, hindi ka na mangailangan ng sinamang doktor. Kaya sabi ni Hippocrates, one of the famous philosopher, father of medicine, take your food to your medicine and your medicine to your food. Maraming salamat po, DWDY. Sir Trio Santiago, hanggang sa muli, God bless us all.
1: Inyo pong narinig si Dr. Lemuel Sonyo sa 30 minutong programa, ang Bionic Healthcare Center. Hanggang sa muli.
2: This is Sweet 97.7 FM, a proud and solid member of the KBP. Good morning, it's now 6 o'clock. This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
3: Today's the mix. 97.7.
4: Where we play your music your way. All

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Madalas na pag-ihi, pagdabo ng mga mata, at pamamanhin ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-TGX 500. Ito'y gawa sa pinag-alugang paraya at the sugar cane extra. Na may pinakamataas ng ORAC value. Epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. TGX 500. Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trakaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Health Alert.
3: Welcome na naman sa isang edisyon sa ating programang Health Alert. Atin sa atin ng DTX 500 kapsula na may tagline na pinakamataas na ORAC value na tumutulong maiwasan ang maraming karamdaman. Kasama pa rin po yung isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar, para pag-uusapan naman po natin ang mga dahilan ng mga karamdaman. At lalong-lalo po sa araw na ito, mga kaibigan, isang live interview na naman ang ating mapapakinggan sa isang user ng DTX 500 na meron pong iniindang karamdaman na tulungan sa pag-inom ng ating epektibo na produkto.
2: DTX 500 Health Alert.
3: Sir, magandang hapon sa iyo. Ano pong pangalan natin?
4: L.A. Ruby.
3: Taga saan?
4: La Union, Pangasinan.
3: Sir, before kayo nag-inom ng DTX 500, ano po yung naramdaman mo sa katawan mo?
4: Tumaas ang acid ko, kaya hirap na hirap akong maglakad kasi namamaga tuhod ko. Namumula talaga. Kumain kasi ako ng mga lamang loob. Sinubukan ko ang DTX 500. Maganda talaga. After 2 days, ang pamamaga at pananakit ng tuhod ko, unti-unti talagang nawawala. At nawala yung pamumula at pananakit. Yung sige ako, ihi ng ihi sa gabi, nag-normal din kaya gumanda ang tulog. The best talaga ang DTX 500. Kaya subukan din nila DTX 500.
3: So, ibig sabihin, sir, before kayo nag-take ng DTX 500, masakit talaga ang tuhod nyo at namumula.
4: Oo, grabe talaga ang pamumula, sir.
3: So, masasabi nyo, epektibo talaga ang DTX 500?
4: Napaka-epektibo talaga ng DTX 500 para sa akin.
2: DTX 500 Health Alert!
3: Yan po ang isang live interview sa ating kababayan, Sir Ili, na kung saan meron pong arthritis, hirap na maglakad, namumula, nananakit po ang kasukasuhan dahil tumaas po ang acid o nagkakaroon po ng acidity na tulungan po sa pag-inom ng DTX 500. After 2 days na pag-inom, makaibigan, naramdaman niya kaagad ang napakagandang epekto nito sa kanyang katawan. At ano nga ba ang meron sa DTX 500? Bakit nakakatulong ito sa pamamaga? Sa pag-aaral ng National Institute of Health, ang sugarcane o desugared sugarcane na nasa DTX ay may taglay na flavonoids, isang klase ng super antioxidant na nag-a-activate sa antioxidant pathways na pumipigil sa epekto ng inflammation. Kaya nakakatulong itong lunasan ang mga pamamaga sa loob at labas ng katawan. Pinipigilan kasi ng flavonoids na nasa DTX 500 ang pagpapalabas ng enzyme na lysozymes at B-glucuronidase na pumipigil sa pagpalabas ng arachidonic acid na nagpapababa ng inflammation reaction. Kaya kung meron ka ng pamamaga gaya ng arthritis, hirap mag-ihi dahil namamaga na ang prostate, hirap maghinga dahil namamaga ang daanan ng hangin dahil merong asthma problem, namamaga ang puso at atay dahil tumaas ang SGPT at cholesterol, mag-DTX 500 araw-araw. Para sa epektibo na kombinasyon sa bayan ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C na tumutulong para palakasin ang ating resistensya. At kung healthy naman ang kape ang hanap natin, mag-DTX Coffee. ang Super Antioxidant Coffee na mabibili na sa lahat ng mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
2: DTX 500.
5: Ako si Rose. Palaging sumasakit yung likod ko at may history yung pamilya ko sa sakit na kidney. Narinig ko yung DTX 500 sa radio. Pumili at uminom ako ng 2 kapsula sa isang araw. At tinuloy-tuloy ko ito. Ngayon, hindi na sumasakit yung likod. Salamat talaga sa DTX 500.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500. Health Alert.
6: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangustin. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Higop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
7: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
8: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
9: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
8: 24 po.
9: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
8: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Mm-hmm. Tapos nung sabi nito sa akin, yung mga benefit ng rice coffee, so bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
9: Oo.
8: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
9: Oo.
8: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda ano, sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nakira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi lagi, parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa akin, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: scroll na scroll. Magkatabi lang, pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla, and Drive Max Coffee.
1: Kape na.
2: Sana lagi.
0: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perin.
3: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo. May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos. Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines. Sali na sa Mega Millionario Promo.
4: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya.
5: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
6: Disadeco?
5: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
6: Wow, ano namang meron dyan?
5: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
6: Oh, swab niya na.
5: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
6: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
5: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
6: Paano mo naman nasabi?
5: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
6: Ang dami naman yan, nakakalulak.
5: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-1 Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
6: Grabe pala ang Disadeco.
5: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, network aid or death benefits ng members.
6: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
7: Dipun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
8: Branches, Dipun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayongbong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
9: GTX 500!
10: Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha?
9: Madalas nangihina at nagkakasakit.
10: Pakakulang ka sa antioxidant.
9: Mag-GTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan.
10: GTX 500! Araw-araw!
9: Bibili sa

0: At broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sardinas na super sarap at super sustansya, dito na tayo sa number 1, Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones at omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may tagline ng super sarap. Super sarap at super sustansya. Kaya kung sardinas din lang ang pag-usapan, e Mega Sardines muna ang number 1 na sardinas sa bansa. Mega Sardines, mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.

0: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Dongket Ali, ginseng, at ginkgo biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
3: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gusto mo bang manatili ang iyong kalusugan? Gusto mo bang masolusyonan ang iyong karamdaman sa pamamagitan ng natural at ligtas na pamamaraan ng alternatibong paggagamot? Walang operasyon, kailangan lang ang kooperasyon bilang serbisyong pampubliko.
5: Sa buhay natin ay mahalaga.
4: Iniaalay ng Bionic Healthcare Center ang libreng check-up at konsultasyon araw-araw na ginaganap sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat lang po ng bagong palengke. Ang Bionic Healthcare Center ay malugod na naglilingkod sa inyo kasama sina Dr. Limuel Sonyo at Dr. Binette Sonyo, kapwa Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Bukas po ang kanilang klinika mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, mula Linggo hanggang Biyernes. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag o mag-text sa cellphone number 0917-887-4581. Tandaan, ang kalusugan ang siyang kayamanan. Bionic Healthcare Center, Cagayan Branch, number 14, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City, tapat ng City Max Gasoline Station.
6: Gusto niyo bang

0: Pinis, mag-GTX 500. Mabibili sa mga butika. GTX 500.
1: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang GTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX 500.
0: GTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Hello mga ka-mega, mega morning. Shout out ko manen. Gagiti amin na po nga papagayam tayo. Iti awan labas na, sapay kumata, nakaradkad kayo amin. Nay panagtutudo manen apo ken panagbabagyo. Syempre laging handa tayo no kasta dumteng ti panagbabagyo, di ba? Oh, dagitay baha. Nako, ingat-ingat everyone. Okay, laeng kumano tudo. Ngem no bagyo ay sos. Danag dayta. Antuyang manen ngarod para iti usapang mega. Toy gayam yung manong yung Jerry manen. Iti tangatang. Sapay kumatad na kayo amin iti natalgad akasasaad. Tanay narigat yag sakit. Especially dagitay adda edad nan when no dagitay senior citizen. Yan ha. So nga apo nga dumdung nagikang kayo iti ababalaan nga health tips. Tapno agtalinaed anasalun at siyempre ipaayan tayo apo iti umno panawen ti bagbagi tayo tapno addayo tayo iti sakit yan apay nga i-recommenda tayo apo iti panagtake iti fish oil yan oh lalakay babakit dumngeg kayo ha amoyo habang tumatanda ang katawan natin kuna da nga ruden ya lumalakay siyempre agligsay mo ti bagbagi siyempre natural nga kumapoy ti puso tayo ha nagitay nay kasukasuan kuna da bukong-bukong yan ha memoria ken siyempre blood circulation iso ang masapol ti fish oil gaputa amuyo na nga to dahito iti omega 3 fatty acids yan tapno mapagtalinaed anasalun at ti puso iti utak yan dagiti tultulang ti bagi tayo sigon iti research ti omega 3 ti kang runaan a suplemento nga addaan nalawag ken pudpudno a benepisyo iti bagi ti maysa a tao amuyo pang papigsa da ito apo iti immune system. Yan, panglaban iti cholesterol and triglycerides. Panglaban mo apo iti inflammation. Wino da kita ay panaglumtag. Yan, pang papigsa iti panagkita. Yan, ha. Siyempre, nulalakay babakot. At talagang ako kapoy da ito ay na eyesight. Ha? Kastamot ti memoria. Siyempre, so nga dadayte kung kurada nga nudod duma, nakapimemorya agkabawal. May sapay kakabsat pang papintas itikudil. Siyempre, nulakay kun bakit? Di ba kumre? Dadayte kudil da? Mayat gayam apo dahito yung omega 3 fatty acid. Kung kang runaan na dahito yung nai omega 3 fatty acids kat protection iti puso. Oh, di ka nagsayat. Ay, kakabsat. Ti ipa iti mega sardines. Ayan lang, oh. Ngayon, kakabsat kat dahito yung mega sardines. Dahito yung katnabak ng iti omega 3 fatty acids. Oh, di eksakto. Yan. Talagang maitumpong launay. Dahito yung mega sardines. So nga dapat agsida tayo. Iti mega sardines. Dagitay na yung senior. Mabalin. Saan nga makapadakas. Ngayon nung nalabas, ay siyempre, dakasan. Dahito pa, may sapay apo. Lakay kan ba bakit? Health tips ko pa. At ito yung madagitin na samay nga breakfast. Wino pang almusal. Nga healthy para kada tayo nga senior yan ha umuna dahil ito diyan ay awagan na nga oatmeal buyugan nyo when no sabayan nyo iti saba when no mansanas yan mayat ako dahil ito nga pang breakfast when no pang armusar number 2 boiled eggs when no plus kamatis when no avocado yun ha talagang kwa dahita partner number 3 dahito yung mayat pa brown bread huwag yung white bread yan ha kasi kadalasan kadi white bread kwa dahita makapadakas mo't kano ha kano kung nada ta sigun mo't apo iti panagadal buyugan nyo dahita brown bread ti peanut butter or low-fat cheese. Yan, nagpalaman kayo. Okay, number 4, dahito ginisang gulay. Yun, ginisang gulay. Kanyo pa iti mega sardines, di mayat. Buyugan nyo, apo dahito, makun ko na nga brown rice. Yan, huwag yung puti. Okay, Ito talaga nga healthy, minimal, ha? Brown rice. Number 5, jay gatas. Daan iti low fat when no day soy milk, soya milk. Yan, mga senior. Nagita inay mga healthy. Mabalinta yung kanon iti bigat. Baga pang breakfast wino almusal, ha? Dapat balanced diet pa eh. Amo tayo mat at ibagi tayo sa ano nakas iti kapigsa tayo iti teenager tayo pailaan, di ba? Pakapoy, apakapoy, tibagi. So nga, anad-anad lang at puti masapol, tapno healthy akanayon. Kano, kabailan pa iti ag-exercise. Ay ko, aramidom. Oray, agpagnapagnaka iti inalda, mga 30 minutos daily mabalinan. Langarod, dahi talang hapo, t-shirt, health tips tayo, tiyangal daw, sagot ti Mega Sardines, ti numero una sardinas, iti pagilian kan siyempre, naawagan nga, superfood, manipod iti Medical Wellness Association, iwarwaras hapo ti Mega Prime Foods Incorporated Company, o saan ka pa? Mega Sardines ka na, nabak na nga pa iti sustansya, kasi iti protina, calcium para iti ngipon kan tulang. Di kong kunakon nga omega 3 para iti puso, napintas ti benepisyo apo ti Mega Sardines. Magatang yung kadagiti suki yung grocery supermarket, dito'y lug-lugar tayo. Ops, manong Jerry, agpakada akon kan agyaman ako na apo ti ananos yung manong nagdengag. Iti ito'y usapang mega, iti na ito'y bigal. Tigayom yung manong Jerry, bye-bye and God bless everyone.
0: Wakey, wakey, rise and shine.
3: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
0: Wakey, wakey, wakey, wakey.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
2: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
5: Saan ka mapupunta?
4: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
5: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
4: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
5: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
4: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
5: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
4: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Mega, Makirel, mabibili sa inyong mga suking grocery, supermarket at mga sari-sari store sa inyong lugar.
1: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX Trico.
2: Taga Davao City at ito ang kwentong MX Trico.
1: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX Trico. I am 74 years old. Ito ang aking kwento.
3: Mga kwento ng pag-asa.
4: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyang tatuig. Siguro 110% na dako kayo siya o impact.
1: Determined na ako next year.
5: Feeling ko 55 years old na ako dahil gawain ng MXC na iniinom ko araw-araw.
3: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilig.
6: Ako po si Romar Cacho, 27 years old, sa po ang IT expert. At ito po ang aking kwentong MX Trico. Alam mo yung mga bali-balita sa TV, yung ma-extend na extend yung lockdown, may mga company na rin na nagsasarado. So ngayon natatakot ako dun sa part ko, baka yung company din namin is magsara. Nag-mix yung sa isip ko kasi, ay, hindi ko na kaya, ganun po. Kasi napapagod na ako, sobrang ako napapagod. Dahil sobrang puyat, lagi na akong late gumising, which is dapat 9 a.m. naka-sign na kami sa online namin. Ako po kasi nagkakapi ako ng mga 3 beses or 5 isang araw last year. Tapos yung coffee ko pa, yung brew, kumbaga yung nalagay pa sa coffee maker, kanya-kanyang timpla. So minsan hindi ko na natatansya kung matamis. Until bigla na lang ba akong nilalagnat every week. Kumbaga parang bumabawi na sa akin yung katawan ko. Yung mga time na inaabuso ko siya to fix my work done. Mga 2 or 3 hours lang kasi ako natutulog. So yun, nagkakasakit ako. Nagkakaroon ako ng mga sugat ako sa katawan. Tumakasi ako. Nagpa-consult ako sa doktor. They discover na meron nga daw po kong diabetes. At this early age, sabi ko 27, nagkakaroon ako ng sugat-sugat sa katawan. So which is medyo matagal mag-heal. So nag-reseta yung doktor kung yung mga dapat kong gawin, pag dapat kong iwasan, kailangan kong iwasan yung stress. So yung mother ko po kasi, so syempre concerned siya. So ngayon sabi niya po, bakit hindi natin ito itry yung MX3? Kasi nanonood kami na sa YouTube. Tapos biglang nagpa-pop yung ad, anak, kailangan mo ng pampalakas ng katawan. Kailangan mo ng good food and good nutrients mula sa food supplement ng MX3 capsule at MX3 coffee. Sabi niya, dahil nagbadalas ka nagka-coffee, bakit hindi mo rin itry yung MX3 coffee? So tinry ko yung advice ni mama. Then nireview ko din po yung kung ano yung magandang dulot ng MX3 capsule. So yun po, umorder po kami online. Tinanong ko rin yung doktor if okay na meron akong inumin na MX3 capsule habang kinitake ko rin yung mga ina-advise niya. Sabi niya, pwede naman. Food supplement naman yun eh. Basta ma-maintain mo lang yung binigay niyang mga gamot. Parang i-observe niya po ako at 1 month kung may pagbabago. So yun, sinabay ko rin pong uminom ng MX3. So uminom po ako ng MX3 every morning tapos gabi. Ayun nga sa nagtuloy-tuloy po ako. So, nami-feel ko po yung changes mula nung hindi pa ako nag-take, especially na MX3. Kumbaga, nireview ko rin po yung coffee. Okay naman po siya at ang pinaganda doon sa MX3 coffee. Pwede siya kung mga acidic person. So, yan din po yung nabasa ko sa mga review ni MX3. Which is, iniinom ko siya morning, tapos afternoon. Ganun po yung pag-take ko ng coffee. Nakakatulong po siya kasi every time na nag-work ako, kailangan po talaga hindi ako mawala ng MX3 coffee sa table ko. Which is, nakakatulong siya sa akin para mag-focus dun sa ginagawa ko. Kasi hindi na ako yung sobrang irritable. Pabilis akong umingit yung ulo kapag dumadawa ko. Nagpasar, hindi ako makausap. Habang ngayon ang continue kong sinitake yung MX3, ang gandang epekto ng MX3 capsule. Tinry ko din yung isang soap ng MX3 antibacterial para yung mas lalong mag-heal yung sa sugat ko sa paa. Sobrang good din po. Sobrang dami kong ginamit ng mga sabon na antibacterial. Dumating sa point na parang hindi masyado niyang yung balat ko doon. So binasa ko doon sa website nila yung ganda ng antibacterial soap. So yun, just tinatry ko. Actually, pangalawang order ko na. Tapos hinahati-hati ko siya kasi parang hindi agad naubo. So far, wala na po kong sugat. Kung hindi ko lang picture na ipakita sa inyo. Sobrang effective po ng soap na yun. Sabi ko, pag ito nagtuloy-tuloy na, yung whitening akin. So, yun po, ang ganda po ng effect sa akin ng MX3. Sobrang nakatulong po siya. Ang MX3 ay tested and proven and angat sa iba. Alam niyo po, ang MX3 ay natural food supplement na kailangan ng aking katawan. Hindi po ako papayag na walang MX3 capsule at MX3 coffee sa aking pang-araw-araw na buhay. I want to live life to the fullest. My choice is to have MX3 capsule and coffee always available for me. Nagkaroon ako ng extra energy na kailangan ng aking katawan. Ako po si Romart at ito po ang kwentong MX3 ko.
7: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may sangaysa, Benito Solibre, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
8: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
9: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
10: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
11: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
12: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
13: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
14: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: DTX 500! Manala na ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant, mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. DTX 500! Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500!
16: Ako si Joanna, isang

0: Dinas na Super Sariwa. Super sarap! Dito na tayo sa number one, Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones. At omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na Super Sariwa. Super sarap! Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, i-Mega Sardines mo na ang number one na sardinas sa bansa, Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarkets sa inyong lugar.
1: 97.7. The radio scan stops here for the hits. 97.7.